uyayivake ngoku uyayivake ngoku right sabona mamuthobi lapha empumalanga isekunde niyaphila hayi ke siyabonga belegas siyabonga ntombi siyabonga ntombi siyabonga ntombi ngena ku TikTok lapha ku TikTok ngizokubiza magaba skills ilapho ke ngikhona on TikTok

right, ilungile igama namu khulekani ikhehla laka Zulu ibrush elala hloma phenda nephinda. Fundisa umageba. Fundisa ugebo. Bangibiza kanjalo ko Magumede ozula lapha nosisi wakhe bathu gebo. Oh ne bishop lingibiza kanjani? Lithi ugebo. Ngiyacela ukuthi ke niphuthume ke office kuvuliwe office lika bishop. Mawufisa ukuthi uhambe kufika umbone lapha office. Uzofika kumbone khona noma bishop. Ngiyacela nje ukuthi niye office bafowethu, niye office. Lapha e Sangro House 060 480 7164. Uyaphila umngani wami Sithombe, kade ngakugcina mfowethu. Phela wena Sithombe mawuholile awungikhulumisi. Uyabona njengoba nje inyanga isizo 15 esedonsa ngodizili, Sithombe uzoqala ngibingeleleke.

Ngoba ngeke uze sithombe uzungibize mfethu uthi asambe soshisa inyama mfethu. Uyibulala kanje imali mfethu. Wena sombe mfethu. Ngikukhuthaza kangaka ebusinessini mfethu ngikukhuthaza. Phela imini mentor yakho sithombe ngimentor yakho mina. Hawu sithombe. Ungithathe nje mfethu uthi sithi shwi kamnqe. Yeah, sithi hlobo hlobo shwi shwi shwi shwi shwi. Na nje kamnqe duze. Sithombe. Kusayiya le ndoda. Uzobona ke uma umholo wakho usungasekho. Ngomngani wakhe kuyangibingelela ke. Yona nanghamba nayo. Kisaka fika la. Umagayi kuphela nje usawangenzela iqiniso. Umagayi nje wangenzela iqiniso. Ubheka izitha uyena kuphela wangenzela iqiniso. Wangisa la eWindermere, umagayi wangisa la eWindermere. Angathatha imenyu lapha ngaphenya lapha imenyu. Ngakhomba ama wings lapha ngathi ngqe ama wings ababayo.

0: 0604807164. Izwi loMzansi ku 90.0 0638208448. Izwi loMzansi sawona.
1: Amen. Babukebo ngene bingelela nonke gameni lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela abazalwane bonke obaba nabasha. Ngizwile izwi luka 19. Hayi ngizwile babukebo ubekile.
0: Ah, siyabonga kakhulu mani.
1: Kukona konke ukushilo kodwa ngibonge nje ukwamukela nokwehla. Ungikuthandile uma usuthi imoto sihambile kodwa wamukela.
0: Yes.
1: Uma mchile. Amen.
0: Siyabonga kakhulu mthuli. Amen.
2: Kusayiya lendoda.
0: Kwesinye isikhathi kufuna kuvume nje ufane nomhlanga uyabo. Mayikhukhula zikhukhula ulale nazo. Mayidlula bese uyavuka.
2: Yolana.
0: Mona sawona izulu mzansi.
3: Amen kebo.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nobane ku.
3: Hayi uThisa.
0: Jesus.
3: Hey sibonga umusa nje hey madoda awamazama kulukanga akai wawabeka ka 19 madoda yakwani ekhuluma ukuthi nje impakamo yabona ngithola impakamo la
0: yeah
3: ngomanje ngathi singaze ngathi singahamba nje siyeke impakamo sehle umusa ngisinto indawo yazi kodwa ubuthi ubuza la security ukuthi kambe ngingadlula kanjani ukuze ngifike lapha wama kwekhona into okuyenze uhambile lapho udlule i-security before siyabuyisa ukuzobuza kulona Jesus.

0: Molo, sawubona isulo mzansi.
1: Kebozi kunjani?
0: Sirathi kebozi.
1: Uzake wabona ukuthi ngifutshana akazuyibona inkosi wagibela phezulu.
0: Why discover ukuthi une weakness? Ufushana.
1: Akazange ahluphe muntu, wayezazi ukuthi yena isimo sakho njani.
0: Wase enza indlela ukuthi kulobu ufushane bami ngingenza kanjani.
1: Awu Gebozi uqedile Gebozi, siyabonga ngithabalala isibindi.
0: Shoba. Sibonge nje kubona bonkoza kwethu esibambisene nabezulu lomzansi abasakazi bonke bezulu lomzansi. Ngokubambisana nje nomoya omuhle lo obizwa ngeharmony. Uyayazi ngeharmony. Mona sawubona.
2: Zirati kebozi. Ay doza koli ke manje ugcina mtambo eskay city Albertini.
0: Hey uyaphila wemfuka mtambo?
2: Ay ngiyaphila ndaba ezini.
0: Ah siyabonga kakhulu mtambo, siyabonga mkhulu.
2: Asibonga ndaba ezini.
0: Azak.
2: Amen.
0: Kuno thisha wayengifundisa futhi lapha ekwazi lapha kwamashu kwa Enoch uthisha umtambo. Wayifundisa imaths. Uyayazi bomdas. Bese simbiza ngobomdas ngoba kunezinto lapha ku maths ekuthi ibomdas engagcinani lezo zinto. Sesibiza yena ngoba wayemkhulu yabo, wayenomzimba.

0: mnganami ngithembe kangaka.
1: Awu.
0: Boto, ngizokukhuluma noSthombe, ngayinkinga inamba yakhe anginayo. Ukuba umngani wami ngabe nginangalo sengimdonsithi Sthombe. Ngicela uyasosela abe neqiniso kodwa ubuyedwa umuntu aba neqiniso kubazazi bezomzansi kini umfundisi ulokhuzana upastor George yedwa
2: uwakwenzela iqiniso wena
0: nonke njani ngaze ngenza iqiniso nomagayi nonke upastor George wangitshela i-airtime ka-R55 mhla ngizalwa namanje ngisafona ngazi wangikhuluma nje ekapheni kwakunyaka odlule June 29.
2: Eyi wayenza indaba ubhishobhi ngalo R55 sesofela wona
0: nangamhla kuculele ngokukhulumela kuthiwa ngiphiketa akwenzekelala ke
2: kuyothiwani ngawe
0: kuyothiwani
2: ngawe
0: ngenza ukuzokugcina
2: kuyothiwani ngawe kuyokhuluma kuthiweni ngawe. Siyabonga kakhulu
0: mhlawumbe lapha Albert Mthulu uSthelo okamkhiza loya.
2: Eh ukhabazela.
0: Siyabonga. Ukhabazela.
2: Eh inkosi yamanesi.
0: Inko awu.
2: Awu
0: madod.
2: Awu madod. Lalela liphi ikhansela mfethu uphi girlfriend?
0: Ah makeleza mfethu ungathi kunale mdlalo le World Cup uthathe iqunga khona uyobuka imidlalo.
2: Ule America.
0: Ule America mfethu.
2: Awu kwazi kwangafana naye.
0: Avela phela ngathembile.
2: Oh shothe nga singahlulwa ukuyemelika sisebenza madodo okhamba amanti amangasebenzi
0: kuzenze but ukhansela kodwa ngesikhundla sakhe sokuba usobaba uwathi wathi nge 8.0 manje somsaka
2: uhambe ngemali omgwaqo yokho umgwaqo
0: uhambe ngiyabona
2: lokene baba
0: thank you.

0: Emsazweni wakho ke izwi lomzansi ohlelweni lakho ke imbizo now nginomduduzi usibahle ungwa kamsomi uthi uhlala ke eFace lapha ke emlazi so ungenele komncintiswano ke lokho kwa Standard Bank njengoba ke hlezi ke sisha sekuthini nawe ungakwazi ukuthi ke ungenele right khumbula ke inamba ke noma indlela owenza ngayo uthumele hashtag unlock your more lapha ke ku WhatsApp ngu 0642904689 ezike iapp ya Standard Bank nezinto ke eyiningi okwazi ukuthi uzenzeke endaweni ke A1 yakwazi ukuthenga ugesi udlala iLotto ungathenga idata ungathenga airtime kuningi okwenzayo kuyona ke iapp ya Standard Bank if kukuthi awunayo hamba ku download ke nje ngamanje na umduduzi
1: yebo yeah, but
0: so kule gama lithi unlock the

0: Shukuthi yangikhipha ngale ngoma.
1: Hayi ngamkhipha ngempela.
0: Khabazela.
2: Hayi ngiyabuza ukuthi hayi namhlanje uyangikhipha.
0: Angazwe phila yozala inkomoni. Uphetheni namhlanje?
2: Ngiphethe ingoma intaba yase Dubai. Isihloko sayo ke ngiyamthanda.
3: Aba no mama wami.
0: Molo.
4: Ngicela ukuhamba nosilo mntotha.
0: Yes ma'am.
2: Awusiye Dubai kuhambe uqinile.
5: Simkhalisa ngaphandle, sathatha unoshwe, simkhalisa ngaphandle.

All right, msakazweni wakho izilomzansi. Namhlanje ke makukuthi uthi usuku lakho lokuzalwa ngitheke ungakwazi ukuthi ungazise makuthi ukhona ozalwa namhlanje ungitshele ukuthi umani lo ozalwayo ngosuku lwa namhlanje bese sigijima ke ngempela siyosho ukuthi usuku oluhle kuyena lo kusuku lakhe lokuzalwa namhlanje. Ukhumbule ke makuthi namhlanje usuku lakho lokuzalwa uzalwa kanye ke nesilo umdlongombane inkosi King Goodwill Zwelithini kaBheki uZulu namhlanje ke usuku lwakhe ke azalwa ngalo uzokhumbula ukuthi inkosi ke yethu lena eyayikhotheme eyayakhothama ngoMarch 12 ngonyaka ka 2021 emva kuba ke yangena esibhedlela khona lapha eThekwini ngenxa yeyinkinga ke zempilo ehamsana ke nesifo sika shukela namhlanje ke usuku ke kuyilona suku azalwa ngalo. Kwakuyiwona umhla ka 14 July ngonyaka ka 1948. Asithathe ke othi uyazala namhlanje.

0: Dankeschön. All right. Umakaloni sho njalo. Sibonke nje abazala namhlanje abavele ngempela bakhule namhlanje kube usuku labo luhle. All right, asambe sobheka omunye othi ukhona ozalwa namhlanje angafisi ukuba amfisele usuku oluhle lokuzalwa.
1: Sasendi undlane phakela indawo ngisafisa ngicela ifirst leso wasala elohla namhlanje zala mina undlane phakela lana indawo ngisafisa.
0: Happy birthday to you Nhlaka ukhule nje inkosi iqine yisi leli sabona molo. Eh ntombi ngamfino.
2: Ngiyakubingelela amashezi kunye nabalaleli bezilomzansi. Ngicela ukuthi happy belated konka wakamkhize ohlala kaBikwa Mashu umntakadade wethu. Ngicela uNkulunkulu aphinde siphe lo Musa aqhubeke asilobele yena amagama kanka encwadini yakhe uJehova eyokuphila. Sisamthanda unka, sisathanda ukuhlala naye, singumndeni wakhe, sithi happy belated. Ofiselwa umakapo kwaBikwa Mashu, ngizibongele mashizi.
0: Kakhulu makapo, asambe ke futhi siyobheka omunye umlaleli osithumele esitshele ukuthi ubani ozalwayo osukwini lwa namhlanje. Mangithi ke ngiyabheka la ngithi qala ngiyabona la ukuthi khona umlaleli osibhalele awuthi ke sibone uthi ke Madlaba sawubona ukhuluma ke noSilungo uSilungelo lo wakwaMyeza lapha efolweni. Mina ngithi ke happy belated birthday kumzukulu wami kade ezalwa izolo ethi nje 3 years kusho ke uma wakhe ufikile bakithi uthi ke izolo ke nekhekhe sisi siyajabula siyabonga uthi ufikile uma wakhe nekhekhe siyajabula siyabonga bengithi ke ufikile oshoyo cha uthi uma wakhe ufikile efika nalo ke ikheke osukwini la izolo umzukulu ulona Themba Shezi uthi ke isibongo ngiyabonga kakhulu awu siyabonga kakhulu lona Themba usigananda ngoba kithi asiphinde futhi sibheke nangomunye umlaleli uthi sesimasindi all right asiboneke ukuthi ke uthini omunye ukhona inozalwayo namhlanje ngoba lo myalezo engathi uqondene nami nohlobi isikhathi manje 18 minutes before 10 sithi ke izwa umehluko emsakazweni wakho izwi lomzansi FM.

0: Alright, ke mlaleli emsakazweni izilomzansi azivele ke sivale ngalo mlaleli sobona.
1: Yaphila mkananda phume kahle.
0: Siphilile njani nina?
1: Ubaba mpesheni okhuluma sawubo.
0: Yebo baba kampesheni.
1: Ake ngifisele uSilethi Ndumiso Ndama uyazalwa namhlanje wenza iminyaka e-11.
0: Wenza 11 years namhlanje.
1: Yeah.
0: Mhm.
1: Siyabonga.
0: Ulaphi uSilethi Ndumiso?
1: Use Maritzburg, eFrance.
0: EMaritzburg.
1: EFrance, yeah.
0: All right. Siyabonga kakhulu baba. Akhule nje uSilethi Ndumiso.
1: Dako.
0: All right. Asibamba kanjalo ke mlaleli, asambe ke njengamanje sithi kuya ngapha bese ke sibuya sobuya ke sekushintshile ukukhuluma sithi ke hashtag khuzeka. Ngaphambi uma ngeyimakethe angikwase ngalolu daba olumnandi. Ngabe ke ucabanga ukuthi umndeni wakho usumkhulu kakhulu kunalama funeral plans amancane. Uma ngabe kuwukuthi kunjalo i-flexible funeral plan yalapha Standard Bank iyenzelwe wena cover ke noma ngabe amangaka amalunga omndeni ngemali engafika ku 100,000 rands lilinye ngaphansi kwepolice.

0: uthole ukuthi mhlawumbe uyayidayisela asiphi dayisiphi amabala bethi wona njobe unamabala siqale sibone ngawe siqala uyayibona bangibhulisha abantu bamithi abamnyama kuningi abasinda bade abadebeka njobe uthe uzongezazikhulathi ngikhuluma negative roughly ngishintshi wayibona abantu kuningi asebekwenzile okungicwekayo kodwa ngifuna ukukhuza le bullying cause yabo manje sini sengifisa ngisho ukuthi kube kuthiwa mhlawumbe iyenziwe into yokuthi uthenge ubunye ubuze uhambe kwelinyiso akekho practice ngokuba umuntu omnyama abantu bakithi bangigulisha udayisa insiphi amabaya la wena nakho namabala siwabona ngawe asiqali ngawe sibone ngawe udayisa mhlawumbe isiwasho sibhade senhlahla wena njengoba ungenayo inhlahla ugqoke into ezishivile nje angiphethe umkhathele sinde abantu bakithi abamnyama
1: ngikuzwa kahle kakhulu uthi esekhuzeka umuntu omnyama uyeke ukubhulisha omunye umuntu wakini yakhala kakhulu lensizwe ethi ngempela ifisa ngisho ukushintsha ubuzwe manje ngendlela izinto ezenzeka ngakhona abantu abamnyama bakithi bayabhulisha izi nelisobona
2: madlaba yaphila
1: siyaphila njani
2: eliyaphila mfowethu forena nangufaa mfoka solwenzi nyathi mfowethu
1: yebo fa
2: Ya mfethu ngizocela nje mfethu ukukhuza wonke amakhansela ayathi mangabe sebekiwe uthola ukuthi abadasa abasebenzeli yabona mfethu kunabantu othola ukuthi azayisola umuntu uthi ngabe ngangivuthelelani leli khansela ngoba alisayenzi lento elalingithembisa ukuthi sizoyenza ngiyacela amakhansela ukuthi uma ngabe nithi vuthelelani thina nje isiba amakhansela enu sizosebenzela sokunezela u1, 2, 3 akube ngempela kuye ngamagama enkele abantu bangagcini sebekhala emva kwesikhathi kodwa bethi sinalo ikhansela kodwa ikhansela alenzi lutho ngiyacela amakhansela ukuthi niqine akwenisike imkhono manje ngisebenzele abantu ngiyabonga mfowethu
1: siyabonga kakhulu fa hashtag ikhuzeka sigijime futhi siyobheka omnye umlaleli ukuthi uthini yena emsakazweni izilomzansi ku 90.0 uma sisathi hashtag ikhuzeka siyakhuza bakithi sikhuza imhlola sikhuza izinto esiyibona zenzeka lapha eminyango noma kezweni sikhona sihleli sakhile emsakazweni wakho sithi izomehluko ulesibili makulesibili lona thuba lelesiwa ngempela sikhuza ngalo asibhekeke ukuthi uthi nomunye umlaleli ngalesikhathi ku hashtag khuzeka alright sizama ukucaphuna nangu
3: sizaza kwenzeka into bafini but into bafini but ngiyavivia kwa into bafini into ba english kuma ngikose wa last but this check umuntu akakhuze yabo umuntu sfana abantu mhlawumbe uniyathandana umuntu sephela manje ukuthi lokho ayifuna imali kuwena but manje bakade akusho nami sonthanda ngithanda nawe sephela manje ukwenza ibank ngoba sengaloni ATM uyachana naso kufuna ukuthi ubuze awungibone kumalo ongizame imali ukuthi ngoba ngiyavele manje singasayikhokha kodwa umuntu ayibatha umuntu akhuze umuntu awuthi ngithanda naso sengiyibank ibank lakho umuntu sekufanele ngebank umuntu akhuze sezofuna imali kumina hayi nginami sengawona ATM yabonga dako umuntu akho abakhuzeka abantu dako
1: Abakhuzeka abantu hashtag ikhuzeka kusale 8 minutes before 10 o'clock asathe nangomnye umlaleli sabona
4: Sawubona mama.
1: Yes baba njani?
4: Nabalala libonke.
1: Siyaphila thina.
4: Okay mama, ngikhuluma nomnumzane ukhanyile la kwamasho.
1: Yebo mnumzane.
4: Mina ngizocela nje ukuthi ungizohlele umyalezo kumasipala wethu. Njengoba ethuna uhulumeni umasipala onakekayo. Kodwa manje thina ama-old citizens, ama-senior citizens, asinalo isidingo. Yoba sineyikonete eyingaka nje zamanzi nogesi esingawazi ukuthi ukhuphuka kanjani. Babesene eqhamuka nohlelo lokuthi asikhokhe uhalf, uzosithulela uhalf, asizonegotiate naye. Uma ufika lapha, mhlawumbe njengami nesikwele samanje siwu-80,000 kade ngangikhumbuke ukuthi akhuphuka kanjani amazi bathi angibheka mhlawumbe ipayipi lami liyavulwa ngayisikhipha-ke ipayipi ngaphansi lahamba ngaphezulu akho manzi avuzeka kodwa sitili bathi angichajwe 1,000 nemali ngenyanga mangiyonegotiate-a lesikwenetu lapha njengoba sesiwu-80,000 bathi bazongiphukela uhafu ngizokhokha u-39,000 nemali bese ngibuza ukuthi ngizokhokha kanjani bathi hayi uzokhokha for 6 months sensibe sesiphelile uzokhokha imali engango-3,000 nemali njalo ngenyanga ubukhokhela futhi isikweletu sakho samanzi ngenyanga lawo wasebenzisile ngathi mina ngoba ngikhokha impesha engizoyithathaphi lo-3,000 ngoba namanje ngikhokhela esinye isikweletu sikagesi njalo ngenyanga u-1.5 but bo yathi intombazane yayisidudlana nje ngangawe half pint no full 2 pints. Yathi hayi nami ayikho-ke into engingayenza, ngitshele kanjalo kubhale kanjalo la manje kusho ukuthi udlala ngathi umasipalmetasoyigoshiya thina nje sikucelayo ukuthi thina ama-senior citizen akasihluleli iy'kweletu zonke bese siqala phansi-ke siyikhokha sinegoshiyetha ukuthi imalini esingakwazi ukuyikhokha. Hhayi le nto asityela yonke angikhokhe 3,000 nemali kulo mholo wempesheni o-2.4 ngenyanga, zoyithathaphi leyo mali? Akayiyele le nto imasipala.
1: Siyakuzwa baba uthi-ke hashtag Khuzeka emsakazweni wakho izilo mzansi 98.0 FM. Asiphinde futhi sigijime sihambe siyothatha nangomunye umlaleli. Sawubona.
5: Sawubona ufanti emsakazweni.
1: Ninjani kodwa?
5: Ngikhona, ngikhuluma no-Anonymous.
1: Anonymous, awushayi ngizwe.
5: Ngithi mina eKhuzeka abantu besifazane la. Yabona umuntu wesifazane uma uyibika kuyena ngenhloso yokuvusa umuzi. Uma engabe kuwukuthi ugcwala uhlangana kulona icala lela kuqatshelwa.
1: Ya.
5: Umhlaba mkhulu odlulela phambili bayinqwaba. Abayiyeke le nto ukuthi uma ngabe usuzama kwenye indawo agijime yokuvalela ama-engeli lapho afune ukuthi hhayi abesasho nokuthi hhayi nakumina wayezibika uvlati nakumina yazibika ngenhloso yokuhliphiza kukhona wena uzobukeka sengathi uyisilimi esibafuna bonke. Akathule nje du engathi usebhasini kwaphela. Akathule nje du engathi ku-idea ngithi akakuthandanga yena waze waphosa ithawula manje uyokuvala ama-engelani ukuthi la sowukhona sodlulela khona bowazi ukuthi bayazana naye nowabo ungazi akuhlangene naye lo-ke nathule nje dududu.
1: Awu angabe uma engabe ezizwa ukuthi uyafisa ukukuveza ukuthi nakuyena suke wayibika.
5: Inhloso ukuhliphiza khona njengoba ngichaza ukuthi ufuna lapha kwakhe isithombe sibi khona kuze besingathi wena isilima kanti sisifuna sonke cha, hhayi ukuthi abesazi nokuthi wake wazibika ukuthi hawu nakumina yazibika nawe kanti akathule nje yena ngithi
1: kulungile baba ngiyakuzwa. Alright.
5: Ngithi yena sowaphosa ithawula ukhuluma ukukhulumani manje.
1: Hayi ngiyakuzwa bakithi asingahliphizi kusho njalo thiwa vele uthule ngathi usebhasini yize sabona
6: intombi kafeni
1: siphilile thina njani nini?
6: Hey sikhona izwide leli libika lila iDurban North Elkhona.
1: Yebo zwide.
6: Nemfethu hayi awusona isidudla wesini uyisilenda.
1: Kakhulu kabi kabi.
6: Hawu isilenda impela hayi
1: isilenda. Ngibonga ngoba wena uyangazi ngempela. Uyazi uyabazi ubulenda bami.
6: Awusona isidudla. Awusona futhi isidudla uyisilendana. Wesini. Ake ngikhuze la mfethu la. Ikhuze kulaba abezomkhandlu amanzi. Ngithi abakhuzeke laba abaphethe zamanzi abayeke ukusidusha amanzi sinti. Yazi sindi hayi ngixhopha ngensipho nge-weekend lapho esihlala ngakhona-ke nje le everelen. Cabanga ngithi ngiyabhava nje ngivula ishawa mfethu ngifake insipho ekhanda ngivulela ishawa uma ngithi thithi ngiyayivula ishawa ikhanya kabili kathathu iwadedele ibe siwacisha umsipho igcwele ubuso ayingixhophani ekugcineni odwa thiwa sihambe siyovota mfowethu ayaphuma-ke kuthina amanzi angaphumi ebese ngixala ukuthi awubafowethu ngoba bathi sibavotele nje basimishela ntona amanzi na
1: manje wasala naye insipho kanjalo.
6: Hayi wese ndingagijima ngagijima ibhatoni yokho ngitabazela manje sengibheka namanzi
1: kasebhaketini
6: ngicinezile njalo ngilowumbheka kuncabani ngiyabheka kancane iyangixhopha insipho ngiyabheka kuncane iyangixhopha insipho angigijima ngokwalana hayi sindi abayeke leto singisha manzi fethu ayaphuma engaphumasole
1: sasibi isimo ngeze kakhulu baba ngiyasibona nje lesimo ngamehla engqondo ya
6: ngaze nginamehla abobani mpheni
1: inkwanga wasithola kodwa isichibi sokususa insipho emehlweni.
6: Hey ngaba bezingala umakhelwane ngebhathi ngangibhalisa sangana ngathi ayijombo uthango. Ngathi jomba kona wami jomba ke sibe ngithela mama bayindishini jomba ayangixhopha kodwa kuthiwa ngiyovota kuthi emva kwalokho konke.
1: Ngiyakuzwa baba.
6: Bafethu abayeke ukudlala ngathi bafethu amanzi abadedele fethu.
1: Ngiyakuzwile sijumbane. Hey bakithi ncesa sijumbane hey. Akwabhekana nenkinga shu. Asigijima sacheka ngapha kuma-voice note akho mlaleli osithumele wona. Sithi-ke hashtag Khuzeka.
7: Khuzeka. Ngiyabingelela ekuseni kuwona umsakazo izilo mzansi FM 98.0 FM. Nami ngithi-ke Khuzeka kulabo

0: kusho kamnandi kanjalo le ngoma umsakazelo wakho ezilomzansi FM. Uyayizwe litho dlala ngami ubula featuring Nkosazana Daughter kanye ke nomthunzi. Bathi wena dala udlala ngami uyabona nje. Kulungile ke hlobo laphambili umsakazelo wakho ezilomzansi ngalesikhathi mawusana kuvulela umsakazo sawubona unjani kodwa siyabonga kakhulu ukuthi ugethe thini umsakazo ikhona. Wakhetha 98.0 isikhathi manje 14 minutes no ishumi imzuzu ushale edlula leshumi u-10-10 ama 10-10 ke ngapha ngakumina kulungile ngikwase ngale indaba mlaleli ngabe ke ucabanga ukuthi alright asidlule ngapha sigijime sithi kuzobhela lena ukuthi ime kanjani yona ibusiness alimi pho ke kungani ukubhanga kwakho kumele ukuthi kume nge-FNB Gold Business Account uzothola ke usizo oluvela ku-FNB Business Help Desk amahora u-24 ngosuku izinsuku ezisikhombisa ngesonto futhi ke nge-FNB app ungakwazi ukuphathe ukuthi uphathe ukubhanga kwe-business lakho noma ngabe ke ukuphi noma ngasiphi isikhathi ngabe ke kuthiwa usemsebenzini ungakwazi ukuthi uphathe ukubhanga kwe-business lakho okuhle kakhulu ngempela ngaphela ukuthi ke konke lokhu okuthola nge-FNB Gold Business Account kusukela ke nje ku 49 rand ngenyanga 49 rands ngenyanga kuphela ngena ke emidlalweni nebhange elisiza ibusiness lakhe amahora u 24 ngosuku izinsuku ezisikhombisa ngesonto FNB usizo oluguqula ke konke kusebenza imigomo kanye nembandela
1: when it

0: isintu. Njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uThembe senza kwenzeke kuyizwi loMzansi FM.
1: Ngicela usize la kule ndawana le ndlela yokheva esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abantu zakhe. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
2: Endulo bekungekho konke lo, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
1: Hawu, bebegeza kanjani abantu abantu?
2: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kushukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazana abesilisa. Bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
1: Ifamily ibingangendawo la.
2: Ifamily ibina ibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
1: Ayo bayegezela
2: nabo ngokwabo.
1: Bengingabi inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
2: Cha. Bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
0: Intombi kaMfino. Intombi kaIndlu.

0: Avele siyibambe ngempela. Masihluleka siyoqala phansi ulimit umfoka nala. Esho kumnandi kanjalo emsakazweni wakho ezilomzansi. Ku 90.0 sithi kezwa umehluko ngalesikhathi. Futhi ke umehluko uyezwakala kulomsakazo ngoba uthi ungalalela nje bese uyizwa umehluko. Usekhona ke noma kanjani uDr. Mpihle qhamuka kwesikhwili noBhoko. Sibona dokotela.
1: Ngikubingelele Ntombi kaMfino.
0: Uyaphila namhlanje?
1: Ngimqaba qabona beqabele vinika.
0: Siyabonga kakhulu ukuthi ukhona. Asizwe ukuthi namhlanje usiphatheleni lapha kwaSikhwili noBhoko. Siyakhumbula ukuba kuleli sonto eliphelile bungekho. Ulibangiselela kuphela khona amazinyo. Kodwa wabuya nawe phelele. Njengokujwayelekile ke sengiyazi ukuthi hayi thiwa yaphela kodwa wena njalo ubuya nawe phelela ngazi ukuthi wenza ngani.
1: Sazwa wangihlekisa ngani yami yazwa
0: wenza ngani
1: hey sabe kuthiwa kunezinye izinto eziyizisho kodwa ongakazi uzoyithole iproof yakhona sami ngihambile ngabuye ngiyacela bala kubantu abafuna ukungibona ngizobe ngikhona ke kusasa angikho ngoba kuzoba kusukela kwesithathu ngoba namhlanje nje bangikube ngikhona izolo.
0: Oh, bukhona izolo.
1: Kusebenzile izolo namhlanje la ngizokhuluma nabalaleli. Ngiyahamba mhlambe ngiyemthatha.
0: Ayo namhlanje ntambama.
1: Yebo, kusatha ngizobe ngingeke kodwa ngolosine ngizofika ngo3.
0: Okay.
1: Ngolosihlanu ngiyasebenza kusukela ngo11 kodwa kushaya u5 na Saturday ngiyasebenza kusukela ngo11 kodwa kushaya u3.
0: So umuntu ofuna ukukubona isikhathi esiningi abantu abanjani abafuna ukukubona osuke ezothenga noma osuke efuna ukukubona wena eceleni nje buqu
1: sami abantu abafuna ukungibona lezi zinsuku engibalayo ukuthi ngithola ngomsomluko kuswela ngo11 kuze kushaye u5
0: sengishuthi asuke bedingana abasuke befuna ukukubona
1: sami abasuke abanenkinga ezinkulu akabona ukuthi baba sengikwenzile ukuthi nokuthi ngiyathanda sozowaphucuka amadolo
0: ya
1: Baba kodwa nako nomuthi engawusebenzisa umuthi kodwa abantu kwangangisiza.
0: Okay.
1: Ake sihlole.
0: Yeah.
1: Ngibona ngoba ake ngihloke ngibona yini ngempela le evimbi izinto zami la.
0: Okay. Abasuke befuna ukukubona ukuze ukwazi ukubabhekela bonake laba bazokwazi ukukubona ngolesine ntambama.
1: Sami yabona nje la abafuna ukuzohlola fa bengibone ngolosini kusula ngo3 kodwa kushaya u5.
0: Mhm.
1: Abafuna mzamo ukuthethi baba. Ngine inkinga emndenini wami.
0: Mhm.
1: Baba ngiyabona khona ukuthi khona inkinga khona.
0: Mhm.
1: Ngoba manje ngisekisebenzisa amaphilisi.
0: Mhm.
1: Ngayisebenzisa leko kusenzwa ngithi ngizama ukuthi ngivuse imizwa.
0: Mm-hmm.
1: Baba awungisize ngenze njani makunje.
0: All right.
1: Umuntu lo lofa ebolane nami sazwa ngoba lawenza abavusa imizwa ngokusebenzisa amaphilisi.
0: Mm-hmm.
1: Bagcina sebelimele kakhulu amaphilisi bala ayagraga ngoba ayichemical. Kanti umuthi uyafana nedumbe.
0: Mm.
1: Ngoba kusuka phansi emhlabathini. Uyabona umbili msazi wami.
0: Mm.
1: Usuka phansi emhlabathini kanti chemically yenziwa ngezinye izinto ezikudraga uze nawuthi nakuze ngijuluka kangaka nayinhliziyo ishaka kaphezulu kanti uma kulo muthi uyafala nani nokudla ngoba unamavithamini umuthi wokuvusa imizwa owuthola kumina
0: mhm
1: sithamukune powder wami laphana engawunikeza izingane

0: ubizwa ngo factory fault. Upowder lo wabantu abashadile. Samla bona lo powder lona othwa i factory fault. Ulono siza kulabo baba abanenkinga yentamo akade nomuntu uhamba nomama. Uma ebona intombi imi kahle, usiyaphenda usiyayibuka ubuma kuma kwahle kwayo. Lo powder usiza labo baba akade noma umama ekhona ekhaya. Kodwa manje ephinde futhi efuna ukuba nesidikiselo ngaphandle. Usiza labo baba abanjani? Abanganeliseki.
1: Oh ya.
0: Samile waphatha ke wakithi udinga abantu abashadile. Ngoba baba uyakwazi ukumenza ubaba imizwa yakhe isebenze egcekeni kuphela. Uyakwazi ukumenza ubaba ukuthi engacaba kumunye umuntu ngaphandle. Ecabange umama wekhaya. Shothi lo mphatha uyafana nentando. Ngoba usebenza ngemizwa. Ngiyacela ukuthi ke ongakashadi engayihluphi eze kumina, nginezathu sebeshadile ngoba umuntu ubheka lo muntu asuke eqondene naye abesamcabanga omunye. Mazo zama kuba khona ikhomba futhi enginawo la. Iyafika msazi wami. Iyocream. Inento ukuthi uthandeke insipho. Ehamsa lo cream wakhona kusha uma unebala elizothile njengelami uyafuna ukubona uthe ukukhanya khanya ungabe nawo suba mnyama ngempela lo insipho lomzame ikwenza ube mpofu kuthiwa isimonyo ibiza 100 rand ihamsa no cream wakhona ngicela umuntu ozazi ukuthi akathandeki kahle ethi ngicela lensipho entsha esanda kufika ekwenza ukuthi uthi ehamtha nani no cream kwakhona ekwenza ukuthi uthandeke uphinde futhi uthi ukukhanya khanya ebusweni phezu bazokhona sasazo thiwa isiqiki somkhofu lo south uzame uma kuthiwa ekhaya kugcwele amavukusi uhamtha nani na uhamtha nesidikili nesilwane sort uma kunamavukusi Pusha ndam lezimbobo zamavukusi mase ufaka labo south lezimbobo eniphathe mase uhwaye igceke lokho lapho sothi uhwaye nje phezu kwezindlu uyobona kuzosha umoya ekhaya mathu abantu bakho sebexabana bebangubala uthenga isiqhingi somkhovu kube isidikini sothi kuhambisa nesilwane sothi uyahlanganisa mase uhwaphe kwezindlu uma ubona ukufuna ukwenza show ungashike isimangaliso nalo south lona okuthiwa istopa wokuvala amanzi amnyama uhwaye egcekeni uhwaye phezu zindlu uphinde futhi umuthanda nawo ukuthi ugeze ngaqobo lakho geza ugqume uphinde uphalaze uzongibona lento ekwenza ube nenhliziyo encane ube nolaka noma edingo singekho uzobona nawe sokuphisa okudlulile lokho manje zothi zabe kunezikhonkwane abantu bakithi namanje siseku special Ngathi kunande intambo namali seku special ake nikwazi bantu ukuthi okwezivikele wena ake uzazi ukuthi abantu ngeke bezibe uthanda umuzi wakini bonke ngoba umona usiwa esweni akufiki uzothenga ikhonkwane kuqinisa umuzi wakini akufiki uzothenga lentambo ekwazi ukuvikela kokungalungile mhlawu nanenkiya lokuthi hey inkunzi yabanjwa indawo lohlala kuyona Thenga le ntambo mase uthenga le bhodlela eliku special futhi nalo leli elilengiswa phambi komnyango ukuze ungabuye ekusentambama uhambe ekuseni kukhona ini iTV yakho yabantambama sihambe le TV sehambe namate kakho sihambe le radio yakho awusazi uzodwe bani esabele kuphi ngoba awuvange uzuvikele umqasho wakho Cela banabazi abalele ibhodla lelulengisa phambi komnyango. Intambo lena uyifaka kwene sinqene. Baningi abahlezi bekhala ngeqolo. Baningi abahlezi bekhala ngamathambo. Kanti beyeqiswa umeqo wangena ngomlenze. Uma uzazi nenkinga yomlenze cela intambo ungayishiyi. Kodwa kubalekile bethela umuzi wakini khona nawe uzozazi ukuthi ubethelile. Uhlezi emzini oqinile. Mazo akwana zami ikhombo yeinwele. Bantu bakithi isebusika manje. Umuntu ufana nomuhle

0: All right, ke asikithi mesiyoso ukuthi uthini umlaleli ngaloludaba ukuthi yini ngampela yini le isizathu nje ongathi cha lesi esami
1: phinde ngibingelele ntaka mashezi hey yabona le ndaba oyithintayo yomthwala mpilo emhlabeni ukuthola izizathu akhulukazi sokuthi why abantu bengathanda ukwemthwala mpilo akhulukazi besilisa hey into engibukayo la ngibona kunganaki abantu besilisa isimo siyabo ayinaki angifuni ukuqamba amanga nje kunganaki ngeke mina ngithi nginesizathu esiqavile sokuthi indaba mathanda ukwemthwala mpilo ngoba nangelinye ilanga mina ngangaphathwa izinyo ngitshela ukuthi ngaye mina esibhedlela ngiyolikhipha izinyo ngoba kwasekuphoqa sengibonisa abana ama ngiyafa kodwa sangiphethe nje kahle inhlungu izibuye izivele buye sithela hayi nginganaki nje nase kuwesa so nje kunganaki ngasho nje kanjalo thuthukani lo wacela kumaphumule inyamazana
2: ngibingelele mama hayi ke olindani ngapha akulula ukuya eclinic omama banale khono lokulinda inkinga enkulu ifike ibe iselapha ekulindeni bese mina nje mangikhuluma ngeclinic yangakithi emagadini hey nkosi yami ngiyathemba ukuthi angiphoxe but kunobaba lapha ngazoma uyi-security noma uyini kodwa nje uyelo thatha amathikithi mhlawumbe abanye ubaphatha kahle hayi mina ngineshwa uvele lwababa akuthethise uzibona ukuthi uyazi ukuthi uzomhlupha lo muntu endaweni yakhe ngcono vele ungezi ayishemba.

0: ayangivilaphisa. Kumele ngisho ukuhambisa iy'ngane zami. Iy'ngane nje hhayi ngithumele odade bethu impela, ngithi hhayi no, nganingihambiseleni nazo iy'ngane, ngishiye imali ngoba ngiyayibuka le nto. Hhayi hhayi hhayi hhayi, kulungile madlaba, sibone.
1: Angibingelele Mashezi kwizwi loMzansi. Hhayi, ngizocela nje kuba u-anonymous nami namhlanje. Hhayi, eyi kuba nzima ukuba uvele uye emtholampilo ma uyindoda, akulula. Hhayi, nami ngeke ngafika kuleso, singabhekana nesimo esinjengaleso. Hhayi, ngagoloza kodwa ngibona ukuthi hhayi empilweni akuhambi kahle. Ncengwa ngempilo yami. Hheyi, ekugcineni ngagcina ngigile. Enangempela ngafika ngathola ukuthi hhayi nginenkinga. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngaba ngisekho emhlabeni manje nokuba ngaqhubeka nokugoloza. Kodwa sengiphilile nje, nginayo iminyaka ewu-2 kuya kwewu-3. Ngiphila ngi-right manje ngenxa yokuthi sengisebenzisa i-treatment le ekuba ngiyitholanga ngaba ngisekho emhlabeni ma ngicabanga. Ngiyabonga, sinelo nkinga nje thina madoda.
2: Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu baba. Sibonga nangempilo yakho nje ukuthi ukhona nakalokhu. Na njengoba usho ukuthi sekuneminyaka. Futhi ngithanda ngoba uyakuveza ukuthi kube kuthiwa angizange ngize ngisukume, ngabe angikho. Izwi leli sobona?
3: Madlaba.
2: Ninjani?
3: Siyaphila.
2: Ubani lo?
3: Hayi, uCM Jula lo.
2: Yebo, CM Jula.
3: Yebo, hayi wayithinta indaba enkulu.
2: Kwenze njani Jula?
3: Hayi, yabo nje mina nami ngangisaba kodwa angisasabi.
2: Yini wawuyisaba?
3: Inkinga yayikhona, uyabona uma uzothi uyafika mhlawumbe kuzofanele ukuthi ijova. Ubese uyathatha umjovo lapho uyagcwaliswa, ubese ubhekiswa phezulu, ubese uyabhofidwa.
2: Yazi ngelesi.
3: Manje mina uyawubuka futhi ukuthi mude kangakanani.
2: Ya.
3: Yabo. So manje yonke leyo nto iyasabisa.
2: Yakulimaza yonke leyo.
3: Ya, ya.
2: Yisona sizathu esikhulu lesa sasidala ukuthi hayi ukuthi anifuni ukwesaba.
3: Manje yiko lokho ukuthi uqala ukhonjiswa. Manje wena ube nemagine ukuthi yonke le nto ingena kumina engaka. Yabo.
2: Kodwa ke kuthiwe indoda inesibindi nje. Kuthiwa hayi qina qina, indoda inesibindi. Wakhaliswa inaliti into encane kanje.
3: Hey, sinazo iy'bindi kodwa kwezinye izinto hayi asinazo. Kuyafana nje.
2: Kuyafana nje. Uyamfakazela nomlaleli.
3: Yafana nje nokuthi indlovu yabulawa intuthwane.
2: Hayi cha impela, hayi makunje.
3: Manje leyo nto leyo yenza ukuthi abantu abaningi nayo leyo ukuthi ufike futhi sometimes uyokhumula lapho uthi uyabuka lo muntu lo omkhumulelayo mncane nawe. Kanti manje abantu ekuqaleni babejwayele ukuthi mhlambe kusebenziswa iy'nyanga. Kodwa uma ngithi ngiyalandela kahle futhi ungathi iy'nyanga kwakwabantu besilisa isikhathi esikhulu. Izangoma kube abantu besifazane o mhlambe ukwazi ukuthi vele uyokhumulela umuntu omdala uma kuyinyanga yabona. So manje uyenganeni lapha sidonsa umjovo mude mngaka yabo yonke
2: lokile baba siyabonga. Ayi inkingi indaba yomjovo, ayi ukuthi mude lalo mjovo. Asifinde sithathe nangomlaleli.
4: Sawubona Msaka, sawubona. Udla ngamandla phehle emuthi lo. Yi. Angeke. Ahlukunyezwa kabi umnyunesi lana futhi ndanibambile ayini uyandibuza ukuthi le ndawo nime kuyo nimeleni. Angizazi baniphethwe yintoni. Lapho ndabona khona ukuthi akubona abadibane neklinikhi angeke. Udla ngamandla phehle emuthi.
2: Ah, ngiyakuzwa dlangamandla. Waphatha kwabe inkulumo indlela kwakhulunywa nayo ngaye. Indlela kakhulunywa ngayo naye, ngiyakuzwa kakhulu. Asasha nangomunye.
5: Ake ngibingelele Msakazi. Ukhuluma nobaba kaVuyo la eNtuzuma kwaE. Mina nje ukubeka nje kwami okuncane nje, ayi angithandi ngempela nami, ayi. Kona nje kuthiwe clinic. Ayi. Yini inkinga namsakazi? Yabona manje. Ay, ay, ay.

0: kuna uhulumeni basekhaya ngendaba yendodakazi efake icala enhlanganweni. Yabuza nje inkunzi yequthi ningalwi nayo.
1: Waphalekela wathi wesithombe phela kuzandile kaNdaba yiMK isaqala. Sibonga ngoba seze waphumela ubali okunyeka singeni kukona uzosebenza kodwa yena vele babungwilise weles uyigula njalo uzomsiza kakhulu aphinde akhulise iqembu leMK abanye abathule. Ushokela uMam Gumede ebhalekela phakwe yona ke iWhatsApp line.
2: Angibingelele sithombe, ngibingelele nakubalalithi emini bebade. Cha, ngithinta udaba lawo lokhulunyiwe nje kusukela izolo kwabezindaba ukhomba ukuthi luqinisekisiwe impela. Lolu lokudibika kwesakhiwo lapha ekhaya ebuhleni. Khona ukushaya amanzi la sithombe. Abantu abakhona kuyimanje emhlanganweni bayayiphika yonke lento ekhulunywa emsakazweni eyahlukahlukene ngokuwa kwesakhiwo. Bathi bona kulimale nje i-trench ebimbiwe imbebe ukuthi kuzofakiwa uduva kuyo, hhayi lento esishiwo amaphepha nesishiwo abezindaba. Asaziyo ukuthi okuyikona kona yikuphi, kodwa ngikholelwa kakhulu kulokhu okushiwo abantu abakhona ebuhleni njengamanje. Angikholelwa kulaba abathumela iy'nhloli ngoba semaphephethini.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
4: Ngibingelela futhi sithume, ngibingelela nabalaleli. Hhayi, ngiyabeza abantu bengazathi le nto leyo kamama uZandile Gumede njengoba ejoyine AMK bathanda ukuyibeka kabanyana ukuthi uyanukeka. Hhayi, akanukeki lo muntu ebugebengwini. Kwakuyindlela yokumkhipha ngoba wayekhabinet kamshololozi, kwakuyindlela yokumkhipha nabo is bakhishwa kanjalo, baqanjelwa amanga, baboshwa ngani mangabe kukuthi ena babanuke ebugebengwini. Funa nibheke lapho ukuthi ababoshwa ngani. Lapha kwa-ANC funa nazi ukuthi kunomuntu ohlala ukukhuluma amagama abantu kabi. Noba umshololozi namanje kuthiwa banukeke kodwa baboshwa. Kunomuntu okhuluma amagama abantu kabi laphayana kwa-ANC. Ngoba anozenibheka lapha kunephalaphala laphayana ayikhulunywa yona, ngoba yini? Funa nibheke lapho ukuthi ubani okhuluma abantu kabi lapha kwa-ANC, njengoba nilo niqhubeka nje nikhuluma into engekho kwayinina nifafaza amangakhe lo muntu anonim.
1: Right, 6 minutes to 2 o'clock. Kodwa beli debate yebe lapha ekutheni umuntu uma sekuthiwa isigebengu umuntu uprova inkantolo. Ngicabanga ukuthi lelo kunuka nokunukeka. Ngathi wena umuntu osebenzisa igama impela kuyilona vele lelo ukuthi uyanungwa. Kuqala ukuphambana ama umuntu esethi umuntu isigebengu ingekho inkantolo esimlahlile emphonsa khona. Elokunukeka yilo wanye leli lokusoleka. That's why nje uMam Gumede nje esayihamba lelo daba neyinkantolo. Uyila kufike belikhuni khona ame khama umuntu eme ngabethi uyisigebengu. Untshontshile. Fanele uqale kuphothula inkantolo inhlelo zayo.
5: Bingelele mhlaba lapho kuzilo mzansi. Yazi sizo nekubuka kathi ngempela. Sididekile nje naso wayesona. Sifana nalelinye iqembu nje nalo. Elikasha liyadiliza, liyaqasha liyadiliza. Kwa ngona uba umfundisi uButhelezi ngicela sembuyisele okwesibili la kulesikole. Nomkhulumeli wakhe lo wamxoshile futhi wasesilo naye wesembuyisele okwesibili yabo. Naso nje ngasazazi ukuthi senzani, sididekile. Sifana nelinye iqembu leyo engisalibiza nje. Elikasha liyadiliza, liyaqasha liyadiliza. Thina le nto siqala ngayo ngalesilo nje ukuthi yenzeke. Mina nje ngikhula mhlane pheka ubaba uShenge nje. Ulokhuzana lokade umholi we-IFP eNdunankulu, ngimdala manje naye ngaze ngamdala kuyena nje uLokhuzana. Ngiyayibonke le nto kuLokhuzana kumdlukumbane enza le nto, uyapheka uyathulula, uyapheka uyathulula, uyapheka uyathulula. Isilo nje ngathenga ngempela into zasayihlelekile kahlahle kwayisona nokathi asazi nje ukuthi sifuna ukwenzani laphayani. Hhayi, ngiyabonga umsakazi. Hhayi, ngangisho igama, ngicela ungangisho bandla igama tanjani into yesilo ningi lokudideka esinako.
3: Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwiZwi loMzansi.
6: Kungu njane kambusha iwa ngaita

0: Inkantolo ziyadileya ekuphothuleni amacala kwaba bantu zibazi benemali. Ziyadileya inkantolo ukuphothula. Njengabo komamuzi okuzandile Gumede. Akukudalanga nje eminyakeni edlule omnye umlaleli efona la ethi unengane eziwu-6 ezisebenzela i-Metropolis. Kube kunenqwaba yabantu e-aplaya bha engaqeshwayo. Hayi bangadibana nje sithombe kulo mkhonto wabo wesizwe. Kodwa akho nto bazosenzela yona mani. Into yabo iyafana nje nenkampani eshintshayo xa beseyidlala ngabantu. Ithi mayibona uba ayifuni ukusuka enqatheni iqhubeke ishintshe igama. Hayi izosincedisa into yabo nokudibana nomsholozi. Imisebenzi yabo siyayazi, bebekade bephethe izinto zibohlulile. Injalo nje sithombe umakata ingcwele lo emolweni.
1: Ngibingelela isithombe ezinto mzansi. Ngangayisho lento ngathi mina safanele baxolise kwisilo othula sizobuthelezi. Bathi kuqaqaleni balanda unyonso bazothi isilo asinamandla okuqasha, asinamandla okuxosha. Sesinawo kamandla-ke manje, sesimxoshile-ke. Sabele senza kahle kanjani, sabele sabuyisa inkosi uChiliza. Yena muntu esimfanele-ke lesasikhundla lwe, simfanele nje kakhulu. Sengehla ke-AFP uma bethi uThami Ntuli uyasebenza labo masipala abawu-5 abaguqayo abaphethwe yiyona i-AFP kwenzakalani kubona? Ngithi noThatha Mkhonto indawo ziyehlela. Ngiyabonga.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
4: Aphila mfethu, aphileka ba. Oh, ngibuze yinto ilaba abathatha uplastiki ubugqoba indaba batelekile kwenzekalani? Abawuthathanga umgqobo nje lale nje kwabasho umgqobo nje abawuthathanga umgqobo nje uplastiki badatshulwa izinja ukwenzeka yonke lenyakanyaka nje kubheke phezulu kwenzekalani? Yini inkinga? Basichaze sichazele phela ukuthi umgqobo bazowuthatha ngolesini. Hayi, ngilalele mini, ngilalele usiyalo bajiyayo. Ngeke ngibuze nje ndawo ngithi hayi kwenzekalani neplastiki yabamgqobo nje imoto yomgqobo ayizange ifike.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
5: Ikusasa lethu wasithombe, thina sinankinga, siyajabula thina ngomamzandile. Yabo nje siyajabula ukuthi unamacala nokuthi akwasha kwacima simthatha kanjani into namacala. Uthi uNkulunkulu uthi ozani nazo noma zibuvu zomhlanza. Manje thina besisamnqabelelani senkantolo yini? Ayi wedani gwaza Mkhonto gwaza papayi wesithombe.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
6: Hayi ngiyelele kwena Msawuti Sithumbuluzana, nanjani abalaleli bohlelo? Hayi ngiyavumelana nomlaleli Msawuti ukuthi hayi sisenkingeni uma ukuthi sizoba nabantu besimame noma umkhosikazi angasenze njengoba kwenze uNdlunkulu. Uthi nje okwakhe hayi kusheshe ngoba ngaphela umholi lo wesizwe ungakwazi ukuhlala emabibini akwakhe. Hayi ngeke lomngane meyithathela ividiyo leyo ayibukelela mhlawumbe nomyeni wakhe meseyisobha ukuthi kodwa baba uyabona ukuthi makunxilile uba kanjani. Ukubekela ihlazo isizwe sonke umuntu omkhulu angawunika amahlaza kwakho hayi kukhomba ukuthi isilo nje sihle nenyoka ehamba phansi igama kubonge kwangcoba ngihlala eprosis good umnambudangi.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
7: Wesithombe, iyacaka indaba yabantu ngoba futhi uzoyazi. Namhlanje bakhaya uThula Sizwe ukuthi ukhishiwe isilo sesibusa ngendlela yaseSwazini. Kusuka nini? Sonke lesikhathi bebethuleni bangasho ukuthi sibusa ngendlela yaseSwazini. Hey, ipolitiki iyasisanganisa bafowethu. Yabona ngempela ngempela ugcina ungasazi ukuthi yini ufuneka uyicabanga nokufuneka uyikhulume. really hayi ngeke madoda ngeke mina ngithi shosho Sithombe uzathi ukuthi mhlambe kuzoke kuvela nanokuthi le

0: ngifisa senze noma ngubani. Ngifisa siqhubeke kulolu hlelo la ngo-2024 yalikhumbula, Lord Lance. Le ndaba la ya, ngifisa siqhubeke khona. Enye izinto noma ngubani eyi problem kakhulu. Angithi awuthi ngikwenze lesibone, angithi ukubona ukuthi abantu uma mhlambe kuleli kahlambe kune truck mhlambe ethuthekelwe into ethile noma mhlambe ama rights njalo njalo. Angithi bagijima beyotyapha.
1: Okay.
0: Bese kuthi uma mhlambe kunemash esuke ikhona imash, makhona imash esuke ikhona, ukubabona ukuthi ababajahu bamathuba. Uyayibona? Leyo mindset ke iyona le ebalimazayo ukuthi abantu abamnyama bengaparticipate kuma business bebamsani. Umuntu omnyama mangoba ukuthi umfake ebusinessini, akacabanga ukuzokufisa. Into ayicabangayo ukuzokucekela phansi. Uyayibona? Kunzima ke mangubani ukuthi umuntu omnyama ungathi akakulekelele ibhizinisi. Njengoba ngikutshela ngithi mina into enoyenzayo mangubani, ngakhuluma ngikutshela ngithi mina into enoyenzayo ufuna ufake uma wakho nosisi bakho. Ife esikhathini samanje mangubani ungalekelelwa abantu bakini, uthembe umuntu angaphandle, umuntu angaphandle ngeke aze akusize. And enye into futhi abayenza abantu abamnyama mangubani abayenza emabhizinisini, uyabona mahlambe udayisa into iwu-R30 abakhokhi imali ephelele, bakhokha o-R20 bese bethi hayi u-R10 sobe sikunike. Uthole ukuthi mase kufuna bekunike u-R10 lo sebeyaziba sebebheke eceleni izinto lezo ezenza ukuthi amabhizinisi abantu abamnyama engayiphambili. And enye into futhi mangubani eyi-problem enkulu kubantu abamnyama, angithi abona ukuthi angithi ubone umuntu eyothenga, umuntu omnyama eyothenga esitolo esinegama, ufika athathe itholi, angithi athathe itholi afake impahla igcwale ibe ningi, mase efika kukhesha mhlawumbe ukhesha athi impahla mhlawumbe i-6,000 uyawukhipha kana stress, angathi ukubone aswathe ngisho ikhathi ngabula stress. But inkinga ekhona-ke umuntu omnyama uma ethenga kuwena mangubane as umuntu omnyama, uyazi ukuthi uma ethenge into nje embili ungathi nje nkosi yami nje wenze angazi uzathi ngicela ukunginika enye mahhala. Akakufani noma ethenga kumuntu omhlophe noma ethenga ey'tolo lezi ezinamagama. Yabo uma ethenga kuwena nje ufuna ibhansela ngoba uthenga okuningi kuwena. Nanohlobo-ke mangubane lemndeni le esinawo njengamanje eninawo mangubane, anginamndeni mangubane, but uhlobo lwemndeni lamanje uyazi ukuthi yazi ukuthi abantu abaningi emndenini yabo lamangubane balahlekelwa yimali. Uthole ukuthi mhlawumbe ishathile ingane yakhona ngaphakathi ekhaya, kodwa yabo kuningi nje okungaqondile. Imndeni futhi ayinayo leya bhalansi ukuthi ungakwazi ukuthi yabo angazi ungakhrephi ibhizinisi. Uthole ukuthi ushiye ingane yakho esitolo uthi ayikulekelele, kodwa futhi idla ngayo leli bhizinisi, kube yibona futhi ethatha i-something la intshontsho. Uyayibona lonto iy'ngane azifundisekile. Uyabo nalento-ke mangubani kunalento ayenziwa abantu. Uthole ukuthi yabo uma kune-mall mhlawumbe kune-mall around yini yabo, uthole ukuthi wena uzodayisa idayisa e-mall, angithi e-mall kuney'tolo lezo ezinamagama. Umuntu uthi uyamdayisela umuntu into yase-mall, weyi sinayo i-mall thina ngapha ukuthi nokuthi, sinathi isitolo esiliye egamele ukuthi nokuthi nokuthi. Yabo nje futhi angazi futhi abantu abamnyama bangubani banjani. Naleyo bullying bayayenza, uthole ukuthi uma udayisa mangubani nje abesithi mangubani udayisa mhlambe insipho yamabala, athi umuntu wena asiqali ngani sibone ngawo ukuthi asusa amabala. Angithi ucompare ukuthi isayithenga kuhetolo ezinamagama iyafana, but uma ethenga kuhetolo ezinamagama akakusho lokho. Uyayibona? But uyathenga vala umlomo, but uma ethenga kuwena uyakubhulisha, asibone ngawo amabala esuka kuwena. Uyabona nje fethu, angazi noma ngizothi mangubani lento yokuhlonipha kakhulu umlungu noma yokuhlonipha abantu abamhlophe yasilimaza yini. Ngoba hayi khona okubuke ngisho kuthiwa uma ngivakhona ikhonto engangakuxoxhelela ngathi mangubani uma ngathiwa njengamanje ukucreate ibhizinisi unika umuntu wakini i-opportunity yokuthi asebenze, angeke azohlonipha umsebenzi, uzovela agange. Baningi mina mangubani abantu engibaziyo, uthole ukuthi babuyise oshintsha ba-extra bebusela abangani babe ey'tolo zamabhizinisi abantu bakini mangubani. Uthenge ngu-R50 umngane wakho akunika ushintshi ka-R200 abuye kunike ne-gross eningi senocazi la yasinisa endlini. Mfethu abantu abamnyama bawahlonipha amabhizinisi ama-opportunities kumabhizinisi abanikwa abantu bakuba bamnyama, bahlonipha abantu abamhlophe. Mangubani asibambe lapho sisi wami, ngiyaxolisa Lukwande.
1: Kulungile, sabonga kakhulu. 0604807164 okwakho ke nje ukuphawula.
2: Ngibonele sesilo siphezulu nomzansi silwane samanzi lawa masho. Umama uzandile Gumede, usuwazi ukuthi amacala akhe aphelaphi aphelelaphi. Engibona wazi ukuthi noma yena bambe

0: njani nakanjani ke nkqubeni egamala yesitshokhla khulu sithi mzantsi talks masipotise sibulise sithi enkosi kakhulu tshotshubekho nawe ke kolusuku lwanamhlanje ngethemba elikhulu uliqale kakuhle yonke into obuyicwangcisile yenzekile ngendlela ubuyicwangcise ngayo siyabhotisa siyabulela siyangena kakuhle kakhulu ngaliqesha sithi mzantsi talks sithi qina msebenzi nakanjani ke usuke khona ubaba umgabazi sihamba naye kolu hlelo olumnandi ngohlobo olumangalisayo luthinta kakhulukazi izindaba ezithinta abasebenzi masithe enkosi kumxhamane masithe enkosi kubhovungane umlomo obovu ndiyambona umbuka utifuna umqonda ngqo
1: hayi asibhotise kusibali usibalise
0: ufuna ukumbheka ngqo
1: umbheka ngqo asimzuma umuntu elathi namkwethu
0: bekhona nethi beselele phansi kakenziwa lutho
1: hayi
0: kodwa kangisho ukuthi ubalulele phansi
1: wathi uyinyoka efilweyayishayinyoka ibisifile
0: Hey, umgabazi kuyaphileka tata.
1: Hayi siphilike, siphile mfowethu ke sibingelele nomlaleli ekhaya. Salinda isihlokwana sanamhlanje sokukhuluma ngaso. Mfowethu isihloko sanamhlanje. Ngizokhuluma ngezinto ezenzakalayo.
0: Yeah.
1: Ezenzakala manje futhi.
0: Okay.
1: Zikurrent. Zikurrent.
0: Yeah. Okay. So iyamdinga nomlaleli ukuthi naye
1: iyamdinga kakhulu umlaleli because ke izofundisa imqwashise ke umsebenzi abone ukuthi ke eminyango lapha ke kwenzakalani
0: right
1: and sizofuna ke emfoka mthwesuke umlaleli umephawula aphawule ngalezi ihlokwana angisho noma ihlokwana because indatshana ezimbili
0: okay ezoza ngaphambili nje
1: engizokhuluma ngazo mfoka mthwesi so ke ngifuna ukuthi ke siphawule ngazo sivumelene ke singakangeni emoyeni la ukuthi mangabe waphuma eceleni siyamvala
0: okay esinikeze omnye ithuba office ukuphawula
1: yeah sinikeze warning umlaleli ukuthi ame kwaphuma nje eceleni siyakuvala
0: sinikeze omunye ithuba
1: sinikeze omunye
0: ithuba ngoba mhlambe sobe sivala kakubi kodwa sobe sicingela lo yena officer ukudlulisa ukuphawula kwakhe kule ndatsha le ndaba es
1: othintwa yile nto esikhuluma ngawo namhlanje
0: yeah othintwa le ndaba esinga
1: mangabe ingakuthinti
0: yeah
1: so cha cha ungaphawuli namhlanje uphawule ngelinye ilanga ngoba ke sizoluveza ke vele mfoka mthwesi ithuba lokuthi ke sivule open line
0: okay
1: uzokhumbula ke namhlanje besikhulume ukuthi soba ke ne Workers College bacelile ke ukuthi ay bacela ukuthi ke kungabi namhlanje kukhona abasakulungisayo lapha na ngaphakathi kushuthi basajima
0: okay
1: hey phela isihlalo mboka mthwesi lesi sihlalo sifuneka ukuthi ke ujime
0: hey akusasa noba ngubani esihlalo mhlambe before siyambe kulo mgabazi ngicela sidayise sibuye siqhubeleke nenqubo
1: thankos
2: isikhuni nobhoko umuthi othithi
3: Ngiyabonga ke ukuhlangana no Dr. Mpihli. Lokho ngaqala ukuhamba kuyena bengixakekile. Ngithe ngisohlangana no Dr. Mpihli, izinto zabuya zangcono ngasebenzisa izinto zakhe. Ngiyathembisa ukuthi

0: yomzansi FM 98.0 ngiyanamukela ohlelweni lwamaciko lapho sisuke sikhuluma khona ngamaciko nokubaluleka bobuciko. Namhlanje ke ngihamba ngedwa ngithi ngiyimbokodo.
1: Imbokodo uyayazi ihlezi namandla vele.
0: Uyayazi imbokodo ihlezi namandla. Namhlanje ngizobe ngihamba ngedwa ngoba ngizothanda ukuthi ngikhulume nababhali.
1: Okay.
0: Ziningi izinto ekumele siyilungise njengababhali ukuze sikwazi ukuqhubekele siye phambili empumelelweni.
1: Wayichaza. Wayisho kamnandi,
0: Ngoba akuve kubuhlungu uthole ukuthi umbhali uney'ncwadi zihlele ekhaya. Ususebenzile kodwa manje awazi ukuthi imiphi iminyango kufanele ungqongqoze kuyona ukuze incwadi yakho iphumelele. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi urejectwe itolo ukuthi idayise incwadi yakho. Emva kwalokho nawe uma suyadikibala uhlale naye endlini incwadi yakho. Kanti baningi abantu abasuke bedinga ukuzwa le nto osuke uyibhalile ngoba kubalulekile ukuba umbhali.
1: Ngoba ke kuvele nje usuke ubhale ufuna publisher ufuna advisor kanti into engekho le uyayibona so kubalulekile ukucijwa uyayibona ndawo
0: kubaluleke kakhulu nokuthi ngibakhumbuze ababhali ukuthi babalulekile.
1: Okay
0: ukuthi kube khona umlando kudingeka umuntu ozowubhala umlando ukuze kube khona umuntu olaphekayo. Udinga ukufunda isitori somuntu odlule emndeneni naye maseyarelate maseyabona ukuthi akakwazi ukuthi aphume kulobo mzimba asuke ebhekene nabo. Ukuba umbhali kubalulekile ngoba awugcini nje ngokuthi ubhale incwadi kodwa usuke ushiya ifa. Ngisho ungahamba emhlabeni incwadi yakho iyasala iqhubeka ifunda. Ukuba umbhali usuke nawe uyibrandi. Uma uyibrandi kumele silwele ukuthi ngaphambi kokuba abantu bazi uMakhombo abazi umsebenzi kaMakhombo.
1: Okay.
0: Ingakho kubalulekile ukuthi uma uwumbhali ngithathe ngokuthi uyibrandi. I-brand le ekumele uhlezi uyivikela ngaso sonke isikhathi. Kunezinto engamele uzenze ezingekho engalungile phambi kwabantu. Ngobani? Uvikela le ngane yakho le oyibelethile ekumele ikhule ithandwe abantu.
1: Uhlezi usho lamakhomo ukuthi ave kumnandi ukwenza into ezobhidliza ikusasa lakho. Bathave kunzima ukwenza into ave kunzima ukwenza into ezokwakha ikusasa la. Even though kulula ukwenza into ezokwakha ikusasa la but uyibona ngathi wena eyi uyahlutshwa.
0: Ungathi uyahlutshwa. Yazi uma wenza into erongi uyenza kamnandi. Kodwa izokushaya kusasa.
1: Sasa le izokushaya
0: kusasa. Uma ufuna into ezokusiza kusasa akuve kunzima ukuthi uyeke. Ingakho ngizomema bonke ababhali.
1: Okay.
0: Ingabe iy'ncwadi zakho siyiphablishile noma awukakayiphablishi uma nje uwumuntu onesiphiwo sokubhala kuzoba khona isemina yababhali ngoSeptemba. So into esiyidingayo ukuthi umuntu owumbhali noma othanda ukubhala uzongithumela imininingwane yakhe, igama nesibongo, nencwadi yakhe aseyibhalile. Ngoba kule semina kuningi esizobe sifundisana ngakho ngaphambi nje kokuthi siphumele kubantu sidayise iy'ncwadi.
1: Okay.
0: Ake siqale sihlangane sodwa, sakhane sodwa, sishere izinto sindawonye ngoba kuningi ongakufunda komunye umbhali nawe obungakwazi.
1: Obungakwazi.
0: So sizobe sicela nje ababhali abasafufusa, ababhali asebekhiphile iy'ncwadi, abafundi abasa

Ke kwamkela kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM ngeno dabeni letla namhlanje khumbula ukuthi kunendlela esixhumana ngayo mangabe ke ufisa nawo la kudaba lingenile ngaphakathi ku reality show masikhuluma ngesimo sothando izinto ezinde kangqo empilweni zabantu angikhumbuzi inombolo yami kwazo WhatsApp kuyona u 074 654 2460 angiphindi inombolo 074 654 2460 leyo nombolo ke eka WhatsApp wami nawe esayidini khona uzokwazi ukuthi nawe udaba lakho sikwazi ukulithatha silifake khona la emsakazini namhlanje ke hayi ngidlala ingompela nje khona la ngithe khona it's not easy ngabe ngathi awuthando lwethu bazalwane yeyi namhlanje sisekhona leyithandani ngisho mina when love is blind today yazi namhlanje ngifuna sokukhuluma into ecela sokukhuluma ngicela ukuyicela before Ngiyazi ukuthi kunalento ha umdlisile ha ngicela singafiki kuleyo part ngiyacela singafiki kuleyo part ngoba if uma ngathiwa ngiyayivumela isho ingaqala ngayo iziyovala kana uthola ukuthi omunye umuntu akunjalo kukwenzekile nje kwathola love is blind nomplanela azilofika udabala namhlanje nkosi yami siyakhuluma asijajante ngiyithanda ngomama dodi bekhuluma idaba lakho so kungaziwa ukuthi ubani lesikhuluma ngayo siyakufihla nje senza sho ukuthi siyakufihla awuveli nakancane kube nje udaba olihamba phambili uyabona ke nkosi yami ngibhalelwa enye insizwa la oh bakithi awuyithiwe ma awuma wamam dodi ngiyasabela nje awuyimlow nkosi yami bakithi kodwa

0: ngobani noma izophuma ngobani noma uzokwazi ukuthi masophuma uphume nayo engazi mina ngizwa yini okushuthi ke okungenzeka ukuthi makwenzeke uphuma kungenzeka ukuthi ezinye zezinto ungaphumi nazo la okanye ungaphumi nalutho ngoba manje vele kokuninga ngithi nabo ushambu uyobhekana nodonga ushaya lento eshaya odongeni ukhangezile kokukhangezwayo ubuye nako khangeze imama awu imama lenze njalo lilungisa izinto yabo thembakela umama phela uzolungisa izinto and awekhona ama-recordings ukuthi le mali owayidosa sikhathi ubheke udonga yabe siyabhalwa yini ukuthi le yothenga i-TV le kwangami nalutho esala ngakwena uNkulunkulu Jesu kunjalo nje bathi ukuthi kunezimane ezikanjalo so ngiyacela siyixoxele indaba ngoba manje Nkosi yami uphumile uyamthanda bakithi usisi lapho sisi esehlangene ke nomama wakumama hayi abasafuni noma mboni leya warm welcoming yayenzeke emhla ifika isiguquke yamungcwale ndlela ukuthi akasafingelwa intombi yodwa ngisho umama uqobo manje sezihlangene kanje ukuthanga saphinda ubeke umcondo la ngalizo lelo gama yayibona indaba umuntu besezosho njalo ukuzibheke na uthi awusenginemcondo ngampela ningani kanti sekunjena kunjena nje bazala namhlanje kunjena nje kuyihliphikele ngapha ukhala ngokuthi awu ngiyasithanda isithando sami ngiyafisa silungise lawo maphutha khona ngiyafisa sibe nobudlelwane mamdodo nge vele kuthiwa ngingenelele ngisize uNkulunkulu angikangeneleli kodwa ngizongenelela ngisafuna ukuthi ke siqale siyifake la hawu angedwa apha mina angedwa bakithi fuqa ngiyifake la kuye ngiyizwe ngithi nami ngikhokha amandla ngithi uma ngidosa locingo ngifona noma ngiya lapha ngazi bakithi ukuthi ningiphathisani ikhona into eningangiphasa yona eningasho ukuthi mamdodo masowukhuluma nodadewethu nontombazane lo ehe uthi noma ngiyazi ngiphathisana umgodla-ke manje ukuthi kona niyabona yini ukuthi ngifanele ngiye lapha noma sinithi hayi bhuti phola-ke manje kodwa ngiyayifuna ne-experience yakho uma kwakwenzeka ngampela nawe wagcina umuntu nawe wesifazane uma kwakwenzeka wagcina umuntu ekhaya wagcina impela senza zonke izinto zasekhaya noma nje wawuhleli naye yayithini into ehe nanithini kwakumkanjani ngiyafisa nje ukwazi nawe bandla ukungibekele nje ngesayidi lakho sila kule nto yokuthi kule game akusuka ngowesifazane uya lapha kusuke lo wesilisa weza ngala ukuhlala ekhweni ugcine sowenza mpela nawo yabo have you ever been kusituation kanjalo singathini kubhuti njengoba siyabhekene nalo mqansa mudi impela kodwa ke mina ngiyazi niyawuthula umthwalo nenubeke phansi reality show siyithanda ngokuthi yindaba ezithinta ngqo abantu inombolo esixhumana ngayo uyashaya kuyo na 0604807164 noma uthi 0638208448 lapho kuyarekhoda noma ubhala uthumele 0638208448 inombolo kawhatsapp leyo 25 minutes to 10 ngumsakazi izilomzansi ku98.fm so ngibheke ukuthi ushaye ngibe nayo futhi research engiyenzile ngizama ukubheka ngampela ukuthi bakhona nabakhuluma ngalolu dabu ngoba uyabona ukuthi mekutshela indaba uyohamba uyobusesha ukuthi kodwa bakhona nabaxoxa iy'ndaba ezikanjeni hawu vele uyilanda iy'ndaba zibuye fresh njengoba ziyinjalo so nje sikule nto yokubheka ngampela uma nawe wakwamhlalisa abakithi webomunu sithanda sikamdodo sithanda sikamawenu ngithi ngiyanithanda hhayi sho nje bandla ubhale fuma ubothi sizolizwa izwi lakho ukuthi hhayi mina angahlala naye mamdodo kwaku-1 no-2 ehe kwaphelelaphi-ke siyasithanda nesiphetho
1: sabona wesisidodo ayikona nje lokhu ukuthi ubhuti ahamba abehlala kasisi ayingathi ngeke something wrong mhlawumpe sisi ayenza kubhuti ayingeke wawufaka neplastic ngeke no kodwa-ke la ekuthenini ubhuti ufuna iy'nto zakhe mhlampe ma ukuthi uyayidinga hayi indoda uma isikhiphile izinto uyayithengela umuntu abe isayithathi ibuye ibuyele kuyona thina sazi abantu besilisa abathi uma sebemenzela umuntu wesifazane into uma isehamba hambe nje ngakho kuthi umuntu ungamenzela izinto ezibiza kakhulu umthengele imoto ngoba

is kube kwe fro manje hey safuna ukuthi ke ngithole izinsukwana aw ndoda usukhona ngalena full time I know ngisathi angibe ngalena manje bangicelile hey yazi mfowethu yabo lento yami nje ngiyabona ukuthi nalomuntu ngathi sahlanganiswa abaphansi ngoba hey kube bangikhonzile yazi noSibari bayafika laphana sifike sihlale kade efikile nje uSibari lo mdala ephethe izibhodlela safike sahlala hey saphuza washo wathi hey Sibari ungasilahli Sibari Sibari waze wathi hey Sibari ungasilahli Sibari manje nami yabona nje eish uyabona mabeke bamfonela kubo bethi bambiza thethe umkhwekazi athi hayibo emkhwenyana nakho ngizwa ukuthi uSibani bani uthi ekhaya bathi usazokuthi ishinga sekhaya athi hey yazi umade engifonela manje angazi ukuthi bafunani bengithi ngizodlula khona ngaphuma late eSpain manje ngizozama ukuthi ngibabone athi hayi kulungile mkhonyana ungahamba kodwa ke phela mina ngikuthandi lokho ngoba njengoba sihleli nawe nje la akusho manje ukuthi sekufanele uma bekufuna uhlulwa yini yena ukuthatha ifoni angifonele asho ukuthi mlingani bengicela ukuthi uSibani bani ake bengasekhaya mhlawumbe kunento athi hey ngizwa kuthiwa kunentwanyana bayoyenza lapha ekhaya hey ukuthi yabonja nasekhaya le into zabo angifuni kuyifaka kule into enzomsamo zasekhaya ngoba kungaze konakala izinto zami yabo impilo yami njengoba isahamba kahle nje utshela umkhwekazi njalo uthi abantu bakho bafuna ukumonela izinto zakhe uma bembiza kunomsebenzi hey umntothi mefikile kubo kugcina umgcini uthi wena ukhona egcekeni adlalisa abashana adlalisa abashana umuntu seyanyamalala haw Sibani bani ushonephi kuthiwa hayi usehambile ngoba besefonile nalo muntu wakhe uyafona mayeke wathi ngisela ekhaya ayi awuze seyadina umuntu wakhe athi hawo kanti phela manje indaba abantu uzolala lapho yini athi hayi bo ngilale kuphi khona ngiyabuya bawa kube yilokho njalo abephuma ehambe ebuyele ekhweni ndoda usungapha usumningi ngapha hayi uthi uyezwa athi hayi manje ngeke le ndlu lena esilala kuyo laphana ngoba vele kwakuyindle yayikade ilala usisi wakho nomdala kushuthi hayi siyasala ke ifro yami ke lo muntu wami ngoba usoseyibiza ngefro intombi yakhe leyahlala naye manje ey indle yayabo nje le ndlu leyani isindala so ngicabanga ngumlekelela sizama ukuthi sicunga kanti unama ngiseyakhe ekhweni suka indlu njalo ngabe u 2 room ngabe u 3 room isigubukane njalo sekusuka indlu ngobukabili ungathola ixhunywa kule kodwa uthi uyathola ukuthi mhlamba ixhunywa kuyo sekwakhiwa lapha eceleni khona la ngaphakathi egcekeni mayeke ukuthi usebenza kahle mayethe ngimoto kubo bezwa ngendaba ukuthi hayibo sport sibani banehamba ngemoto bethi abanye ngathi yakhe ngoba sike sabona intombi yakhe la ku WhatsApp ipostile imbongela ukuthi congratulations baby haw ukuza nje ekhaya azosikhombisa imoto uma wakhe inkosi yamafone mhlawumbe ngokujabula naye hayi bo ntotana ngiyezwa mfana wami bathi uthenga imoto hawu mfana wami kodwa ukuvela nje ngizoyibona inkosi yami ngingene nje kuyo ngifake isibusiso athi okay ma ngizofika hawu seyadinwa njalo yazi uma uyangixina kade bengenandaba labantu nami ngoba nakhu senginemoto sebenendaba hey mina ngiyilapha hey mina ngeke yabo mina uma ngabe kungena uma wami okulo ongaziyo ukuthi ngiyingane yakhe wala ekhaya ku right kwanele leyo moto iyosithola isibusiso hawu sibhizi ke la ekhaya makuthiwa kunemsebenzi kunemcimbi sekubizwa wena uye ukhiphe ithebe ungamthola kuthiwa makuzoba nomsebenzi la ekhaya uhlangane naye la eyimakethe sekuqumbe iphakethe kanti usekade siyothenga impepho useyigcishe yagcwala iphakethe uyobuza kuqala ekhona nje impepho ikhona njalo uyo wazi isikhathi sokuyolanda izimbuzi hawu useyothuthwa makuthiwa kufuna impepho nansi buya ephaketheni useyayikhipha uguqile umndeni wala ekhaya naye iqulusile lapha ngasemnyango uzwabesho umkhwekazi ethi ungayibandlululi indodana nawe njengengane yala ekhaya azabuza umthandazi lo ozobenzela ilati ngabe ilati engabe kwenziwani noma inyanga athi lona ke o naye wala ekhaya athi mkhwekazi ehe yes ngathi nayo ehe singasho njalo hayi bavumelane nosisi bakhona ukuthi ehe singasho njalo ukuthi hayi naye ya njengowala ekhaya nje awu kubi lokho njalo uthola ukuthi usiyangena makushisa impepho uthola ukuthi ithebe sekuyo seyikhipha sekubuzwa yena amantombazana la ekhaya sekuyabuzwa kuthiwe manje ithebe inyama ethile athi leyo nyama imiseni bekwe yimi
ngiyazi ngiyalwazi uhlelo layo ngiyazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Hey wenzani manje sibani bani sekhipha uthethisa umfana wala ekhaya useca silwa ukuthi umfana wala ekhaya ozalwa yilo mama sekhipha izithebe.

ngiyaphila kwegazi lami. Nanokukhuluma nomabhodla la omkhulu inceba wajeyiwa masho. Usisidoda le nto le yothanda usisidoda iy'nkinga. Usisikhathi le nto leligama adole sho ukuthi siyesibheka ukuthi umuntu udlisiwe nani, kodwa akunjalo. Usisikhathi usisidoda into elingakhulu uthando. Umfana akasuke ayohlala kantombazane ukuthanda. Engimdlisayo engingamenza ngalutho. Mhlambe ngizothini, mhlambe bambalwa noma bambalwa abangathi mhlambe abakazi baye entombazane bohlala khona. Ya, uzikathi mhlambe nje noma kuthiwa ahlale-ke khona, mhlawumbe uvakashile nje ahlale noma isonto noma inyanga ihleli. Ya, ngenxa simo sothando. Kodwa iyalimaza-ke le nto sisidodo, iyalimaza kakhulu ngale ndlela yokuthi sefuneke manje wena unakekele izinto zala ohlala khona ekhweni, uze ukhohlwe ingazi uzuthi ukhohlwe yikini, uyikhohlwe nawe. Iyalimaza ekugcineni, ngoba uzohlala lapha ekhweni mhlambe-ke ingoba useyinyoni enyamasi usasebenza. Uma ungasasebenzi kuzokuphoqa phela ukuthi hamba ubuyele emuva ekhaya. And into izoba yinkinga futhi ukuhlala ekhweni uma usugula, ngoba kufuneka uyibheke zonke lezo zinto. Kodwa-ke phela ngoba uthando uswele lusimbuzile amehlo, awuyibheki zonke lezo zinto ukuthi what if la sengigula sekufuneke manje mina ngiyogula kwabasekhaya labade engahlali nabo. Ukuhlala ekhweni kunezimo ngokuhlukahlukana kwazo. Mhlawumbe omunye ke wahlala ekhweni ngoba intombazana ingesenabazali, wahamba ahlala ekhweni bengakafinyeleli ekutheni mhlawumbe sebengahlangana bathenga umuzi, ahambe ahlale ekhweni ngaleso sizathu. Omunye ahlale ekhweni ngenxa yokuthi mhlawumbe inhlalo kubo ayidle, mhlawumbe kubo noma uzalwa inhlalo nje ayidle, ebese ey'khathele ukuyohlala ekhweni. Ziningi izinto mamdodo eyihola ukuthi umuntu ahlale ekhweni. Mhlawumbe singablame nje ngaphandle kothando, khona izinto ey'holela ukuthi mhlawumbe wamuntu wakho lowo othandana naye nginabamfuni, yabo nginabamfuni. Manje wena uyamthanda lo muntu sisidodo, kuphoqeka ukuthi muva uma ikhona indlela yokuthi ungahlala kubo ntombazane uhambe uyohlala khona. Kodwa kuningi kufuneka ukubheke kuqala before uyohlala khona. Kodwa uthando sisidodo uma selikuficile, ngoba uma ungalwazi uthando usenkingeni, alukuniki isikhathi sokucwaninga izinto, alukuniki isikhathi sokuthi ubheke ububi baleyo nto nobuhle baleyo nto. Ngoba lona suke seludla magalane cela uphume uhambe. Okuningi uzokurealiza late ukuthi ehe walishika noma washiyiki noma washiya iwakho. So ziningi izinto zisidoda siyibheke. Kodwa ngeke simjaje umfowethu ngoba ngaphandle kothando mhlawumbe khona ungali le okwamenza wayohlala ekhweni, ngaphandle ukuthi nje uyena wavukwa uthando noma uthando love is blind, noma uthando sithi lublind aliboni. Kodwa mhlawumbe kukhona okungale kwaluthando okwamenza wayekhweni. Noba nobani njengamanje ungakhuluma ukumgxeka umuntu oyekhweni, kanti wena ugxeka isimo singakakufici mzani sakufica wangazi ufisa ukuxasha. Kodwa-ke akukho futhi wrong nakhona, makusathandwana it's fine. Ya, yeah, it's fine. Kodwa ziningi.

0: ufuna ukuyibheka kodwa futhi uthanda likunidi uzothi cwaninga ngoba lusuke lusagijima lukuba makakhasi liwezisa le nto le ohlula kushona ukuyihlalela phansi ubheka ububi bayo nobuhle bayo kodwa-ke nje angizothinisa isidudu ngeke mgxaka umfowethu yabona inkinga ibalana-ke khona-ke ohlalele khona uma sekuxatshanwa-ke nanso-ke into eyinkinga-ke sengasabanje iswena sefuna ukuthi njani manje wena sefuna ukupheke ubuyele ekhaya noma ubuyele la obuhlala khona iqala lapho inkinga mhlawumbe intombazane ucabane nayo ithi phela ikithi la awukwazi futhi kuwena uma kuthiwa khona into eyirongo kwesi sidoda awukwazi khona ukuba ngumsindi ukhulumele phezulu yabona lona lukhulumele phansi yabona awunaseyi kahle kahle ya okunye awunaseyi khala isicathulo sowesifazane laphana ya akutshentshi phela ikithi la uzothinika isisidodo lapho ngiyabonga sisidodo mfowethu uphile nje mntama ngixotha ukulula
1: ngiyabingelela ebusuku kwezwi lomzansi gogo mina ngikhuluma ngento engiyaziyo ngibule nendodana yasebenza yasebenzela emzini womuntu umkhwekazi wayenjengoba eyochaza lowabhuti angisole ukuthi ngirifeye kulowabhuti ngibuze ukuthi hawu yini enza ukuthi umama ajwayelane nomuntu oqomene nengane yakwakhe ngathula ngabuka ngasengibona ukuthi into ezongisiza la funeka ngaphinde ngivule umlomo kodwa ngamtshela ngathi mina kuba kubike ndodana ngoba njenge usuzitholela umama nje kuba uma sekuphela umsebenzi hawu uthe uma sekuphela umsebenzi bathani ungathi abezwane kusho ukuthi bangingasangeni-ke mina kanti kangimtshelile vele ukuthi uma sekuphela umsebenzi-ke bayokuxosha babe sebexosha uze uye phambili ungezineno uthe uma sekubheda wafisa ukuza neno hhayi kwafika nangapha kuvaliwe ngoba phela ungangishile ukuthi ungakhohlwa-ke njalo kuthi nasezulwini kungathi kuthiwa mpela ezulwini impela kubekwa jesu kuye kuthiwe hamba lawa usebenzela khona nangapha ngeke ubesabuya ngoba ngamtshela ngathi ubaba wami mina wangitshela ukuthi uze ungayisebenzisi imali la kungafanele uyisebenzise khona la ozokwendla khona kungekho la kubhalwe khona phansi ukuthi uyondla izinto ozenzayo zingabhalwa bazozikhohla labo bantu uma uzokwendla abantu ekungafanele ukuthi ubondle umuntu okufanele ukuthi umondle umuntu owumzali wakho nomuntu owudadewenu nomuntu owubani nobhuti wakho uma uwesifazane nowesifazane ngondla wena wesifazane udade wabo kodwa kasangeni iy'nganeni zakho ngoba zinoyise bazo ngathi uyabona ngoba le mfundiso engikutshela yona uyizwa uzoyibona uma sewuphelele umsebenzi sebexosha labaya kwaba njengoba ngangisho-ke so mubi umama ofuna ukujwayelana nengane yesona nesoka lengane yakhe ngoba njengoba ujwayelana lelisoka uphinde ajwayelana nelinye futhi elisha bese kuphikhwa leli-ke likhishwe leli uma ngabe lingavesele iy'nkomo eseyikhipha ubisi lwangempela uyabona sebekukhohliwe konke lokhu yokuhle ukuthi le nkomo kade beyisenga yonke le minyaka uyabona ngoba sebebona le esagwanseke ngempela uyidlozi lakhe nengilozi yakhe emgadi lasukana ezulwini iyona emkhiphayo kubuhlungu manje ngoba yena beyitshela ukuthi mhlawumbe uzogcine lobola ngabe bezolobola kanjani ehleli ngoba uyaqhashazwa umuntu ohleli endaweni erongi idlozi lakhe elimkhiphile akadlisiwe bakhona abantu abanothando nje kwenzeka ukuthi akadlisiwe bamdoba benza le nto isho umpungoso ukuthi isela alizile ngokwebana ukuthini libulala kazi lize kanjani yabona bamdoba bamkhombisa izigaxa zothando olungekho befuna ukungena

0: ephaketheni lakhe. So ngiyakhuleka, ngiyamkhulekisa, ufuna ukukhulekiswa advise kahle ukuthi wena ngoba nakho mhlawumbe bebengakakhathali nakini, bebengakakudubi, wena zehlise kube ingane kini, ubheke indawo enye ke, ufunde ukuzimela wedwa. Umuntu wesifazane ozwana nawe eze kuwe, ungaphinde wena uye la kuhlala khona umuntu wesifazane. Uyabona, wena iba indoda, kumele ukuba indoda, indoda iyinhloko yekhaya. Indoda akwenzeki nje igane nangengozi. Kuphela makaboniswe kahle. Ngiyafisa ukuthi ungena abantu besilisa abazombonisa kahle, bambonise ba mhlambe yena bengeve efika edelela kubo, mhlawumbe befika kubo phela engazi ezwa kumnandi lapha naphethwe njengenkosi ebekhohliswa kungabhalwe indawo phansi. Ngoba phela uma ungalobulile ungashadile wondla lapho umosha imali yakho vele. Ngoba nawe ntombazana uma ungalotsholiwe umfana usebenza umondla umthengele imoto umenzele izinto umosha imali yakho, usazombona omnye umuntu amthandayo ngoba phela akubhaliwe phansi ukuthi kufanele umondle lo mfana omondlayo. Nawe umfana uma wondla intombazana ongayiganile onganjani, akubhaliwe phansi. Into azoyikhohlwa le athi wawenza ngoba uthanda, asho yonke into leyo kudela ngoba wakuvele ungafanele wenze. Angazi osiyami noma sengalulile yini kodwa ngiyaxolisa. Kepha nje ngithi mina I'm so sorry ngani yami ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu. Kodwa ngelinye ilanga uzobona ukuthi uJehova wayekhipha lapha ngoba wayefuna ukuthi ube njani. Ngizokuthandazela, ngizokuthandazisa mina kehle ukuthi ugcine umtholile umuntu ozoyi-understand indaba yakho nozokuthanda ngale ndlela ofuna ukuthandwa ngayo. I'm so sorry ukuthi akuhambanga ngendlela obubhajethe ngayo.
1: Right, siyabonga kakhulu. Ngicela ke iVN ngizoyidlala njengamanje yinde. Ubhuti ngimcelile ngokukhulu ukuzithoba ngathi ngicela udaba lakhe alisale selithulula ngoba liyahambisana nalolu sikhuluma ngalo. Simnikeze ithuba, simnikeze futhi indlebe ukuze naye ezosala sengena kulolu lwanamhlanje. Makhona lafuna simbonise khona, simluleke khona, simsingathe, simange bakithi azibone ukuthi cha le nto akayedwa kuyona. Kobhalile ukuthi gogo ngiyabingelela le nto ke oyibekile namhlanje nje inkinga wesike manje ngoba kuhulumeni usekhankasa ngemixhaso ingane ke sekuvele kuthiwa ke akayohlala nendoda yakhe bakipide. In short akuqedwe nje ilobolo baganana abantu amaZulu kuphela angaganani, azibuyele enkolweni, abashadise abantu vele nemsebenzi ayisekho, azishadiswe izingane. Ngiyacela ke simlalele simuphi indlebe.
2: Oh yes, Stoto, angibuyele back ofuna ukusazisa story. Stoto, ngicela ukwazisho igama lami. Yes, Stoto, mina ngiqala ukuthandana naye in 20 ngisazi ukuphi unyaka. Yabos, sathandana kwaba kahle, sakuphusha. Okay, sina siphushile wase kwaba nokuthi kube nelukhuzanani kwaba nengane. Ngisho nje iqiniso kwaba nengane, wagcina emithile. Wathi nemithile lowo muntu loyo. Okay, ngisebenza naye, esebenza etahoza nade ngisebenza. Okay, nabe esebenza kwi-domestic. Okay, ithe uma ihamba into emithi yena ngifisa isitori emithi yabo sithi yena into yakhe wayihlaziya kahle wabuntu ehlezi wathi kumina beleze emithi yabo. Wasibona kwenye sibeke zimithi vele ayinayo ingane nomunye umuntu. Wasimithi bemithile kwaba ukuthi efika kumina yena yonke into athi secabangile decide ukuthi ufuna ukwenza njani kube njani yabo le nto leyo. Bathi ngazi seceleni lathi nefika kumina wathi senze njani indaba yengane. Ngiyayikhipha or else ngenze njani? Yazi ngaleso sikhathi yabo kwenzima ukuthi ngiphendule ngoba nami ngadi ngaleso sikhathi yabo nami nginento yami angile ngani eceleni yabo. Okay, eceleni wathi la uyoyikhipha. Wathi mina ngathi mina okay akuyoyikhipha. Umqondo wami ngangiyambamba vele enomunye umuntu yabo. So yabo ufika lokhu kusuthakazi ingane yaba obemithi. Okay, wasaqhubeka wahamba ekhipha ingane. Wafika kuthiwa into eyifaka elukuzeni ey'ngalweni wabuya ifaka yona le nto leyo. Wahamba waphela u3 years. Waphela u3 years. Ngamtshela ukuthi mina akayikhiphe le nto le. Yabo, abantu izikole zizidatha zibone kahle zivi kanjani kuyena. Ngathi ayikhiphe athengeza bazikhiphe. Waphela umsebenzi kunini. Mina bona lo nyaka waphela umsebenzi, wawuphela ngo-December umsebenzi kunini. Waphela umsebenzi ngo-December. Ngihamba la emakhaya, ngabuya. Ngazohlanisa, ngihlanisa into ehlanisayo, uphinde uphele umsebenzi. Ile zinto yamadokho amancane engasebenzayo. Wayesethi la kumina, ngihlala emqashweni, la hlala emqashweni. Wathi kumina, angize ngizohlala naye. Angithathe zonke iy'mpahla zami zohlala naye. Eyi, engabona ukuthi hhayi ngeke. Ngoba ngiyamazi phela uhlaza naye, endlela ahlaza ngayo. Kodwa kuseyinhliziyo samthanda umuntu. Sebehlaza ukuthi ngenze kwazi ukuthi ngenze njalo. Angangiphendule futhi ukuthi mina ayikho, ngizobona. Kwaba nje kuphela iy'mpahla zami ezikhona. Okay, sifana naqhubeka uthando lwethu, sahlala ndawonye. Yabo sihle siyaxabana, basihleli ndawo siyanokuxabana. Nokuba sixabene kube khona umuntu ayekhuluma naye eceleni. Yabo, into adenzeka. Kube khona umuntu asekhuluma naye eceleni. Eqhubeka ekhuluma naye, gcine bebhlokhane-ke. Yabo, uyasebenza mina lapha ngisasebenzi. Ngiyakwazi, yabo nje okay besebenza. Angimncede umama phela sendlini ngiyamthanda. Angikwazi ukumashela iy'mpahla, okay, ngimashela izimpahla engizazi zilula-ke izimpahla. Sihlala nengane entobaze encane na-8 years. Ngizwashe futhi ngizwashe iy'mpahla, ngikha amanzi, amanzi yazi ukuthi kunzima ukuthola amanzi. Ebuye ngikhathi maybe mengayile emsebenzini ethini eyi akekho hephi ukupheka. Yabo. Ihambe indaba ngibona ukuthi phela la. Ekuthetheni wagcina sengitshela ukuthi mina ngiqoka ini, ngiqoka amakhethini sonke all along. Ngiyaphuza mina futhi ngiphuza lokuthi okay, yabo ngiyabona ehlezi athethe indaba yotshwala. Ngiphuza ngaleso sikhathi nje ongathini saqhuba sathandana. Kuthi mase kuJuni sithiya amaforena kanjaninjani yabona izinto ezo. Wazayibuza ukuthi yayike sixaba into engaziyibona. Sayixaba into engaziyibona lapho, sihle sixaba into engaziyibona. Ngagcina sengidecide ukufika udadewabo, udadewabo uzohlala. Ngathi esinje fikisa udadewabo ngibuza ukuthi wayebuza futhi edobe. Siyona la kuphi endlini, endlini eyi-1. Umdade uwodwa ndala endlini, kunesipontshi. Asipho isitori sami sinzima kanjani. Hlale, ngangibuza. Wathi sizohlala sonke. Yangila indaba ngayibuka ngasuqashi ngeyinto ngibuka ngakuya lokhu athi ngeyodwa hoza ntohoza khona sofanele ephume phe udada ngisale ngigeze mina nala mcedade ukuthi hayi akahambe eyengithe ngisingizusale ngigeze mina ngabona ukuthi kwaba usuku olodwa ngathi hayi ngincane uyohlala endlini nami kunezinto vele ezikhona endlini yadithela yimina ezami into efake ngisebenzisa endlini yagcina ngazisayo kuyena akulo zinto semlokhu sekusuka angithethi akekho happy ukuthi egeze phambi kwami ngoba yena ngoba ngiyamthethi akasulanga la nala yabo loo nto leyo ngathi mina hhayi ubayi mandulo akazi wenza into enjalo ukuthi umuntu ohlala sishelisha imbed sishelisha ingubo ngithethi awukho happy. Ngihlezi enhliziyweni nami. Wathi umasegeza ngihlezi ngiphuma ngo-5 ngaphandle. Hlale phandle. Ngihlale phandle. Egcinele kwazi waphatha kabi ingane. Kuyabanda, yazi kubanda ngebhungu. Kuyabanda vele kusekubanda. Ingane ithi malume ngicothi ibuyele endlini izolo because umama useqedile. Yayibona abantu ophethe iphele ebuhluka ngakho. Kodwa abanye abantu bangasho ukuthi ngiyakhanda isitori kanjani eyi. Bafethi la ngaphandle kunzima ukuthi amadoda awavezi ezinye izinto. Okay, lokhu ngiyibuza kwabanye abantu bengitshethi hhayi lo muntu unentongo ukuthi nokuthi uthi nesuka ngitshethi angiphumi angisangifuni. Nakanje amphendula kahle kuthi angisamfuni. Ngathi mina ngicothi wenzela nje ngiqoqoza zonke into zami engibele zona la. Wayiqoqa iy'mpahla zami zokuqoqa. Wasifaka uplastikini ebusuku mina ngaleso sikhathi ngahamba ngazola endlini yami kade bengilenzela eceleni ngikude ngilahlaka ngabuyela endlini yami ngathi mangivuka ekuseni ngahamba olanda iy'mpahla zami eziseuplastikini bathiwa hawu khona ifeni ngathatha ifeni yami ngabuya nayo kwasala kade ukusala kuba mina ngazange ngicine sengikhiphile

0: lento abeyenza ubenza into ebimfanele emzini wakhe ihlazo leli noma ke naye umama abe wrong ngoba uqale wamukela kanti uyasenga usenga ulokhuzani umbele ugwansile uthe lo mbele mese bona ukuthi usewusenge wasutha ubisi wayese ukhipha kanje umfethu ke kufaka ofanele ke efunde emaphutheni akhe ngoba lento lena akukhona ukuthi mhlawumbe uxoshwe lapha ngoba yini kuxabene ulwende ulahlwe yithonga lakubo ngoba wenza into wrong umfana waphuma ekhaya wahamba waya kube kwentombazana wayohlala khona wa provider waphenduka u money maker wakhela ngamaquba kubo angabe yena uthatha umuntu esifazana ukhipha imali uyalobola mayefuna umfazi uyasuka yena uhamba nempahla zokugqoka ushiya nga 1 nga 2 nga 1 nga 2 ugcina usekhohle ukubuya iyona ke lento ke ithonga elimbuyisa ngalendlela elimbuyisa ngayo emzini abantu ngoba indoda yakha ekhaya ilanda umfazi ivusa umzi kayise yena ukhombisa ukuthi ubese kushuthi kuba unkosikazi wayenelungelo lowuntombazane lokuthi uya namantombana ayalobolana usuthi wezokhipha imali ethi ngilobole ngihlalela ekhaya lento ke siyironke angakukhaleli lokho okwenzekile angakukhaleli ngoba kushuthi kukhulu obekusazokwenzeka ukuba uqhubeke wahlala laphaya bezoba isimba mgodi sakhona phuphe ephuphiswa umsamo wakubo ngenxa yento e-wrong ayenzile siyakhana la asijajani kodwa nje kufanele sakhane ngamaqiniso ngicabanga ukuthi umfowethu kuyisifundo leso mina ngoba uthe usesidodo yezo mfowethu ngiyacela ungaphinde uthi uma uthola umuntu wesifazane ugijimele ukuthi uzojwayela ukuyohlala kubo umuntu wesifazane okufanele wena uhambe uyomcela ezoba ingodosi ukugcina umlobolo umshada evusa umuzi kayihlo hayi wena ngoba ithonga leli lenze lento ukuthi uhlukumezekwe uphume emzini womuntu usuphuma namaplastiki amnyama mangabe bekwamaplastiki amnyama so nje mfowethu elikhulu iphutha mina ngeke ngisho ukuthi lokho kwenzekile mhlambe kuyinto engakuphatha kabi kufanele uyibonge lento le ithonga lakho leli likhiphe lapha lakhipha kabuhlungu likhipha ngenduku ngoba lento eyenzile i-wrong aphinde uyenze mfowethu uyabonga sesidoda
1: sawubona nomdudu ngu-anonymous nomdudu ubhuti ngiyambongela ukuthi usheshe waphuma mhlawumbe bekusakuthenga ama-TV izinto nje ey'nqanyana bengakabi khulu kakhulu asekwenzile ngamdudu umuntu uney'ngane zabafana yu hheyi ngivele kuguqana amathumbu umuntu mezwe iy'tori kanje ngamdudu khona umakhelwane la ngasekhaya usebenza kahle ngale ndlela le kodwa usisi akamkhokhelanga ngisho isenti wavele wahlala naye kubo hhayi simange senzeka ke kwashona kuloku bokasisi ubhuti wayengakhali wangathi kushonwe kubo wakhala waze wathuliswa usibara aze athuliswe ekhweni athi nje akufani ukuthi ngishonele umfowethu kufani ukuthi umfowethu hawu usesibotha hawu naye mhlola bo hayi ngiyabonga mamdudu
2: ibingelele dodwa ngibukele nabazomzansi usandela wandlovu inanda ebafusana plazini eyi dodwa ibuhlungu leziy'tori ey'khonye lezinsizwa noma kumuntu engaziwe lezinsizwa ukuthi zingakanani ngokwenyaka kodwa-ke ngiyikhetha amadodana nje ngoba mina sengingabafana asengumfana mamdala umhlanje u-30 years manje nomunye una-27 so ihlungukile muzwa abafana besenkingeni engaka kodwa in all in all dodo kuye kuthiwe uma kuzele umfana kutho umuzi uyavuka ngoba kusekusho ukuthi umfana uzoganwa avuse umuzi wakubo nokuthi umfana yini uzohamba ayogana noma ayogibhida kubukantombazane zweni nginalo lo mfowethu lo obekhala ngokuthi

0: wakhe indlu eQueen. Athi ingwala bomphonsi lengubo ngoplastiki omnyama esifisa nje ukuba ubathume uphuthu. Ngithi yabona ke lo mthinti uzagcina sithathe inqumo erongi ngento ayifake yena erongi. Noma ngabe umuntu ngithandayo nganani, kodwa nje umthetho uthi umuntu osilisa uyena ogamako uyena oganayo. So nje abafowethu mina abaluleka kuwona, noma amadodana awakafundi ukuthi noma ngabe kuba ntombazane ingathandana kangakanani nayo, noma ngakuhle kangakanani, mayithi wazohlala nayo cha, ake beyiqhenye ngamakhaya asemakubo noma ngendawo abahlala kuzona labo besilisa. Intombi kube yona emvakashelayo, kube yona intombi ezogana mayifuna ukuzogana, kungabuye noganayo, ngoba le idala inkinga yoba igcinagcineni sibaphendule inhliziyo, bagcine sebethathe iy'nqumo erongi ey'gcina sey'bulala ikusasa labo. Ababafundi ukuthi umuntu uyethandana naye ma ngabe nenhloso ukuthi amganisa ngalobole, enze into ezobhalwa phansi enobufakazi yokuthi uvele usuku wakhe indlekhweni, into engekho leyo emthethweni ngakaze futhi yabakhona. So nje ababayeke bafana bento ngoba uzobafaka ey'nkingeni ongakaze uyibona. Ilonke ngingakusho ukuthi abathandani nentombi zabo bayithanda, kodwa uye umuntu emfuni umuntu ukumganisa kube yilosifazane ozogana, ngabe umfana oganayo, ngoba ekugcineni into ibashiya enkingeni. Ngiyabonga dokta.
1: Ingamashumi amabili nesithupha imzuzulu yobumbani, ihora leshumi nomuvo kumsakazi ezilomzansi ku98.0 FM. Iyasihlabela mgami nohlelo, siyabonga nje kuwena nakuwo osakwazi ukuphawula nawe enze njalo. Awu bayithathe ngicile encingweni 0604807164 noma uthi 0638208448. Khona obhalile eyi, uyabona le yamanje ngiyifunda la, yilo ngibambe ngezansi, ungathi uyangibona ekhaya kanilutho, angiboni. Ngiwubambi le nto mlongo ezansi, ngiwubambe ngikuthi uthi uyaphila wedodo nomlaleli, nginaye ubhuti ohlala eKhweni. Uthi-ke lapho-ke indlu yakhe sekhaya isivalo siyancikiswa, futhi ayivaleki indlu kabhuti. Uthi avethetha ke umefikile ekhaya ukuthi umnyango wendlu yakhe akekho noyedwa osibonayo ukuthi siyawa, ubuwa ngaphandle kwemfantu. We hayi, ngiyazisaba kithi. Yebo imake wekuku Jesu, kwathi ngiyambona sethetha ngiyabuya. 0604807164 ngisengcingweni langikhona, shaya 0604807164. Bengisathuswe ile ndaba ukuthi akekho nobonayo, naye mefika akasilungisi. Kani kwenzakalani? I'm sure niyambuka nje mayithethe nithi hayi usezweni sawubona.
2: Awe ntombo, oh kodwa wediwe.
1: Hello
2: wesithanda sami, engayibona le nto. Mina ngumama umdala umatakeni eshaya inkinzela.
1: Ngiyakuzwa.
2: Hey, yaphela ingane yabantu endaweni yasentshongweni.
1: Oh bakithi.
2: Yafika ingane yabantu isebenza kumasicala laphaya.
1: Oh, ko.
2: Yalobola ingane yabantu, makoti wathi cha, sizopheka ekhaya, sizodla ekhaya.
1: Hayi.
2: Wamakhisa indlu. Hayi, kodwa amabhodi kuphekwe ekhaya.
1: Okay.
2: Hey, siyadliwa ingane yabantu kwaze kwathiwa ndizayina emsebenzini. Sibongo sasemzini wami leso, ubhuti wasemzini.
1: Ya, nkosi yami, niyayibuka lento.
2: Ngisalathe ngiyazama ukumkhumbuza ukuthi wena usuka.

0: kwezulu uzosebenza lakho akagodi ubuye ekhaya
1: yebo nkulunkulu jesu
0: makodakazi hayi ngisho ekhaya ulotsho lwelana nje kwashada enkantolo kwaphela yonke into la
1: ya
0: warizayina emsebenzini namhlanje ucela amashumi emgaqweni aisa amagotozela wekho kwaziwe ekhweni kwaziwe ekhweni phela awekho amabhodo endlini sisu sahambe ayidlele kubo lo sehambe ecela amashumi emgaqweni
1: nkulunkulu jesu
0: washona umamezala nangu umkhonyana useshone sehambe ecela ngishonele umaye ekhaya ukuthi umakoti amphelezeleyo ngcwaba umina ngikhuluma ngezinto esiyibonayo le mhlabeni so mama uzwe ukuthi impilo yaze yanzima ngane yami uyangizwani
1: kubuhlungu
0: siphume-ke lapho-ke ngizelana-ke kule yami eqondile nami mina ubaba wami wathathwa ingane encane wayokwakha ekhweni 7 room hlala khona
1: maye le nto nakuwena kanti khona
0: uhlala khona wabuye ekhaya wazothutha wonke amafenishi imali yakho eloke eshile umkhwaza kuthi nalawa amabhodo lawa wakwelete kwendi yena wezela
1: uke kubona ngalo sikhathi kuthathwa izinto ngichazele
0: mntasikhona ngikhona sithanda sami ngibuka ngehlo nje phela ngitshelwe nthi uyini wena ngibona wazi lutho awufundile awungisizi ngalutho loyo ufundile uzongifukula
1: ay bo jesu
0: izinto ezenzaka iyakhile nje ngidlula khona ma ngisekhaya ngidlula indlela idlula khona umakhelwane ngidlula khona ngihambe ngiyogibela stobil kuqala bengihlekwa ngisahlekwa-ke mani
1: awu ngidlozi yokuphila le nto wahlala nowego wangasuka nasendaweni
0: ngangizosuka kanjani ngishiye umuzi nginabantwana waphela sengimdala ngina-51 years sengingayaphi
1: ayi
0: izinto ezenzakalayo ngithi mina kumntwana siyabona uNkulunkulu ukuthi uphume lapho umphefumulo uhlangene nenyama usazoza ubuhlungu bokuthi ufuna ukuphola amanxeba nawo kodwa ngathi uzokhipha ubuhlungu ngomunye umuntu ngoba uzofika amhlukumeze akalindi ukuthi inhliziyo yakhe iphole siyabonga nje ngoba kweziyindawo bayakubulala bakutshengisa imshwalense bakubulale
1: hey Nkosi yami
0: kunzima ngani
1: imake kodwa ke awusho ukabuyeke nje kuzonibheka ekhaya noma akasabuyi inhlobo
0: kade ngishonelwe ingane ngo-April kuwona lo nyaka ufike ngomlindelo wangcwaba ngesonto basekwaba ngesonto wangcwaba ngesonto kuza kwalokhu wahamba hhayi ukuthi uyogibela iteksi uphuma nje angene kamakhelwane kodwa sithanda sami ngiyaphila naye umfana uzophila uNkulunkulu khona la kade emsusa khona bekuzokwenzeka okubi akaqine umfana beyindoda ayitshele ukuthi usazomthola oyomthanda ngale ndlela amthanda abese engasaya-ke ukuyohlala ebukhweni akusile usiko lethu thina andle mpisholo lelo ukuthi umfana ayogana angabesaya nokuhlalisana angabesakwenza akamhlola umuntu ele kude abesethatha umuntu oyovusa umuzi kayise ngiyabonga ngani yami nakusengikeneneza
1: nanibangiyeqala
0: nokungena yezinlenzazi ngiyabonga mata yena yisayinkimpela no
1: Hey yalewe nkinzela nkinzela semgungundlovu ngithi nakeleleze siyafuna ukuzizwa lezi ndaba bakithi
0: hayi uzoqina umfana qina akulula angifuni ukudlala ngawe mina ngikhuluma into engiyaziyo akulula akulula njengoba kwenzeke kanje naye inhliziyo yakhe imtshela ukuthi usazothi hhayi ngiyakuxolela buya ngoba phela ngisho ungenzanga lutho ufila guilty engathi khona into oyenzile wena yena usalindele ukuthi uma kuthiwa abuye usengabuyela kodwa kabaleke ngey'nyawo zombili
1: hayi bo yavele wangikhathaza kakhulu wase wangicoba nkulunkulu jesu eyi futhi wangithela kodwa ungenzani eyi lukile hayi kodwa nokho strong
0: ngiyistrangi ngale ndlela bengithuka. Mama, iza, umama nengilazi, yinto ama-ARV, kodwa uzothatha i-caffeine nengilazi.
1: Inhlamba ningathi yonke futhi leyo ngoba phela kuyona inhlamba kuba kithi.
0: Wesisi, sifamana ngophela umntanami wena. Uzothatha iqheqo elinda nothi sikoda emicela mina ukuthi nginale. La emhlabeni, la emhlabeni sithilela umukela ileyo nto esiyiphilelayo ukuthi konke okwenzekayo kusuke kunesizathu. Mfana, ngoba uyezwa la ukhona, ngithi mina utshele umama odlule ey'ntweni eziningi ezinzima ma ngingakubalela kungase kuseni.
1: Siyabonga nokushera, siyabonga nokushera sana sami, ube nosuku.
0: Ngiyabonga sis. Nawe futhi nganami uphephe ma usugoduka ebantwaneni, ebantwaneni. Ngiyabonga sis.
1: Glory to Jesus. Oh, hey, ngicela ukugwinya mathe, ngiyabuya. Ngiyabuya bantakwethu.
2: Izwi loMzansi, yizwi umehluko.
3: Uma ushushwa iqolo, izinyawo ezibuhlungu, ama-ulcer, izinso, noma uphele lomdlandla ekamereni, thola i-TEF mouth spray, i-TEF detox, blood circulation kanamathonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa. Ulangazelele, siyatholakala eThekwini ekhona kaQueen noGrey, ePassage eseduze no-FNB. Bheka amastebhisi asemnyangweni weglasi, umnyango wokuqala ka-left. Kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela. Imininingwane 078-494-7274 iphinde 078-494-7274.
1: Thola amanzi angena emzimbeni riphela kunenkinga khona, ungenza ukuthi ushushwe ama-ulcer, iy'londa ezingaphakathi esiswini. Thola i-TEF mouth spray ngoba izokusiza, ivula nenhliziyo kulaba ngakuthanda ukudla, ubanjwe imikhuhlane ekudedeli. I-TEF mouth spray kuphela engakusebenzela. I-TEF detox ishaya iqolo, izinyawo zibuhlungu, kuyaqaqamba kumanje namathambo, unamathumba yakubamba yovuka kwindawo, unenkinga yezinso. I-TEF detox kuphela engakusebenzela, ingakho sinenqomo nobufakazi obuqanda ikhanda ngayo imikhiqizo yaka-TEF. Pho wena sahlaleleni, nawe zitholele eyakho imikhiqizo yaka TEF.
4: Ngona yabonjwa singisese sayinga sangivusa phansi, sangivusa phansi. Sengi ikhona phela ukuthi abantu bayakhala ngisho ukuthi nje siyabisa angazi dropping singali. Kodwa nje umuntu ongaphilile ohlushwe nje into inkinga eningi sengimiyalela sona nje. Siyasiza, sasiza amabhuti wami la esenenkinga. Isibindisa kuselidlavazekile sihlele esibhedlele. I-treatment yasesibhedlele yenza kancane. Sangithengela sona. Wavuka phansi, wavuka phansi. Ayinto yenzisa, iyasebenza futhi uqama amandla. Yabo nje mina iphutha engilenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono. Mase ngiqala phansi ngidlile izinto ekuthiwa udokotela athi angazidli. Ngoba siyangisiza nje kakhulu, sisiza abantu abaningi. Siyabonga sishemisisi, into yenu iyasebenza kakhulu. Kakhulu siyabonga kakhulu.
5: Sawena mamdodo. Ugogo wahamba wayithenga le lesi spray lesi. Lento lefuthwayo lefuthwa emlomeni wayithengele yena. Njengamanje ngayimsizile kakhulu cause uyaqala uyalulama, ngiyambona nami. Bese ngasakwazi ukuhamba kukhala ngamadolo, khala nginyaka, khala ngento eyiningi. But nje hayi ngiyabonga kakhulu. Nami ngathi ngidlula nje ngayibona le dayizo lapha eThekwini ngathi awuthi ngiyithenge. Ngiyabonga kakhulu, hayi imsizile salibona sami.
6: Yes, sisidodo. Njani? Ngiyaphila mina. Hey! Ngithi angisho la nami mfakazi. Ithi i-F, i-detox, ne-mouth spray. Hayi, azenza shona imanga. Hayi, mina nje selokhu ngayisebenzisa sisidodo. Nginoshukela, ngi-chronic. Kodwa hayi, yabo nje ngishaya i-insulin. Kodwa nje hayi, ngiye ngathi ukuma iy'nyangana nje impela. Hayi, ushukela wami nje ubalansed egazini, u-right. Hayi, nayo-ke inkinga. Ngaba nenkinga-ke bese sidudu ngixoxele. Ngavuvuka le nyawo, zaba ngakinyawo. Ngabe ngiyasathe iy'nyawo uzobosha hayi

0: isikolo sami sinye futhi sonke.
1: Mhm.
0: Hayi usacela labo mama nami ngomunye oshafele.
1: Yeah.
0: Ngisacela omama bonke ngizobabhanda ngaphambili. Konke labo mama ngisacela ukuthi kube nosizo nje kwabo labo mama abanemizwa abashafile. Ukubaphi siyalo. Sihlezi kabuhlungu ukuthi siyakhuluma naye umama eke sibhekisele nobe ethembe izane zakhe nomuntu wakhe naku sumakhele.
1: Hawu.
0: Besusuqiniso uma utembe yacela bese uyasuka uyothandana nentombazane ecelile.
1: Ya.
0: Sekubuhlungu-ke futhi-ke manje sengathi thina abantu-ke thina abantu besilisa sinaso isiningi. Ingane ifike lapho ikuphuphe kahle kabi.
1: Okay.
0: Ugcine wena idefinition yawo. Uma uthi ethangeke phaswe la unazo emizane. Uthi umama oshadile ekhaya. Ngiyacela nje ukubanikeze inhlonipho ukubathe ngendlela ehlonipha ngawo sisidoda. Kube ngisho ukuthi mina ukuthi uNkulunkulu engamphendula inkosikazi wami efane nawo. Ingabe ngithi inkosi. Ngiyakubonga.
1: Lapho ke baba ke akuvele nje ahlanza laba ngenamabhodwe. Uyabona wena ukhaliswa ukuthi owakhe akahloniphi nami ngapha. Ngikhale sakho ke mntababa. Uyikhipha yonke inhlonipho. Idolo lize libe mnyama ushona phansi ushona phezulu ukhume kahle. Uhambisa amanzi. Uthakazele wenza konke. Wo! Uyabona uyayibona lena uNkulunkulu uyidala kanjani uvela shaya i-vice versa mntaka baba ngazi ukuthi baqondana nini omaqondana inkosi basafaseka ikhulumeni le ndaba ukuthi omaqondana kahle baqondana nini
0: hawu shebe inkosi yokuvuka
1: ngiyakutshela
0: amina sisitheto kuyaphinda ukuthi owami ma ngase fane nawe ingathi uNkulunkulu wami omunye inkosikazi noma intombi ngathi ihamba ngo-BMW ngabe ngibuke ukuba yini noma ngahlale ngiyibukelela ngendlela
1: esiqethi ngayo. Hayi siyabonga baba siyabonga.
0: Hawu ngiyibhajeleli ilanga nje ukuyale nje omama.
1: Hawu yezu August ikhulile khona into engiyihlelayo usisinozipha ka-Avive nje.
0: Ngiyabonga sisidoda inkosi ikubeke nje.
1: Amen siyabonga. Hayi bafethu abantu akhuluma ngayo uNgcobo inkulu bazalwane. Angazi ukuthi ngempela umaqondana nabaqondana nini. Ukuthole nje umuntu ofana nawe. Uyezwa? Uyabona ukuthola nje umuntu ofana. Hayi lutho umntaka mali lutho lutho ngihamba uqede. Hayi angazi ukuthi kwenzakalani. Yo yo yo yo yo yo. Akuqondani nje akuqondani. Hey. Uyabona nje ukukhuluma kumanje kunengane yomfazi lapha ngaphandle. Ayihloniphi go ayihloniphi. Izitholele nje into evela imthatha imbhekisele ingazi nokuthi kwenzekeni. Iphila nje leyo mpilo nje leyo mpilo nje leyo mpilo hey bakithi ayaqondani ntathi into ekusafanele nje leke ikhulekelwe yabo ubone ngabe uthi hayi la kugi idolo ke manje eh hayi liyakushintshi yawo bakithi ulandwe baba badala ulandwe mama uthi ake ningenelele angisazi hi hi khale kabi njengoba wathi awubotha ukudlala lokhu 3 minutes to 11 kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Sibonga nje bakithi ngendlela enikhulisana ngayo nenilapha ngawo umuntu la eceleni ubhuti amshoya lapheka asenze njalo-ke njengenjwayelo 0604807164 sengizoya laphaya kwi-back to back umculo zoba mnandi ugijime negazi ukuthatha ukubeke never never ukuthatha ukubeke la kungazi khona ehe baye bathi ngemicabango uyakha uyambhaka umyeni umbhaka uwife wakho ukuthi uma ngingathola yabo awu iphelele emaphusheni kwabanye ngudo he haha awu yeka mina all in good times Tana Sam don't rush to anything if you are single stay single until you know defuna don't rush into anything don't jump kwenye uphuphindu ye kwenye give yourself time to heal yabo nje uthi nje isikhathi sami sokuhila let's give yourself time love yourself do something oyithanda the most you know mina ngiyazazi uthi ngiyithanda the most ngiyazi ke lapho mina ngiyafunda if ngimani konke engahambi kahle kimi ngiyafunda mntababa uyozo kuthi uphasa ushayo pd pass distinction ngapha

0: ngageza mangeza ngekhombo ngalunywa umzimba ngalunywa amakhwapa ngalunywa into engayazi bazalwane ngafonela call center ngabatshela inkinga yami bangithandazela kwahamba lokhu kuluma kwahamba yonke into nomzimba kwaba buhlungu umzimba ngafonela call center kwahamba yonke leyo nhlungu emzimbeni yami ngiyayibonga ingilozi amen.
1: Mina ngizobonga for 12 years umakoti wakithi nengane zakhe basholile singabaphuphi ngeza la bathi kubulawa iCalabash ngababona ngaze ngakhuluma nawe endlini esibili ngizobonga umakhadushi ngangiqele imoto yami sele yathathwa umuntu 18 months ayisebenzisanga angamniki isenti ebuyile ephelile nomi phukile yabo.
2: Ngibonani bazalwani, mina ngu Beauty Mbodla, ngihlala eOrlando West. Mina ubaba bengamazi, iTV bengayibhekeleli. Marisima ngasendaba ngingamphupha ngakezi la ngamphupha ubaba ingathi benginenkinga azongisiza waqosha obusisi bani wathi nani two hambani ngifuna ukukhulumisana nalo mntwana ngimsize so ngiyahlabeka umfundisi mekathi ngesinsikhathi uNkulunkulu uyaphendula bese thina sihlala phansi ngaze ngazothenga ikhombo hayi mina ngisibonile imangaliso zakhe mina kuyami side ungisebenzele isikhathi esincane ngizela kule ndawo mara sengibonile umsebenzi omkhulu wakhe ngithi ngimbonga umprofiti ayenze nakwabanye ngoba inkinga zethu azifani.
1: Jumela bazalwane ngikai peyeni obua ngote makisiala ne ka December ke thotse motho a nrekela kosa ya 1,005 ene yanu katswa busukare ai maybe club fed wa di no ha ke tsoga ke ntse ke sheba ke ai a ke tsepi go sa re tsheke tsenke motho ka nete o ngheketse a butona go sa re 1,005 thank you ja lebo
3: inkinga enkulu kabi kodwa leyo nkinga hayi uprofet yenu yangilwela emaphupheni hayi ngaphupha ngisemngcwabeni etendele limhlophe kunomuntu olele ngisemngcwabeni asiphuma nangumuntu ulele la itendelelo sokuyaliwa sokuyadutshulwana lapho hayi vele ngithuke ngiphapha ngithi hayi amakhadoshi ngiphuphe ngithi hayi amakhadoshi phaphama kwami nakuzasa kuyizolo namhlanje kusasa njengoba siza la esontweni ngiphupha uprofit uthi kimi kuzaphela ingathi uhlezi la eduze kwami uhlezi nobongane umfana wami bathubongane umdala wathi kuzolunga kuzaphela ukuphaphama bengivuke ngijabuleka umntwana wathi usaye esontweni uyayibona imvula ngathi akunamsebenzi nemvula iba khona ayibi khona ngiye esontweni nje into ekhona ngathi ngiphuphe uprofit ngihlezi naye ngijabule kabi ngoba manje ngigeze inhliziyo ngoba kunanto ezayenzeka embi lapha kinyabonga
4: onokotho ndibulisa ingilosi kamprofit ukwazi mamane umakhadushe ndibulisa umprofit ukwazi mamane apha mna ndine-2 years ndihamba apha ndaqala e-deep sluto ndiqala e-deep sluto ndinamabhizinesi okoqala ndiyaxolisa ndinguvuyiswa khumalo ndibuye ecosmos city ndiqala e-deep

0: Dudu Mbulisi Ngilosi Makadosh Ngibingelele u Prophet Mamani Igama lami uLindiwe Wakangema Ngibuya eThokoza Ngizobonga iNgilosi Ngiqale last year late ngoba ngaya eNaledi ngaya eDeep Slot ngiyothatha ilitshe ngabuye ngathenga ikhombo khona last year ngasebenzisa ikhombo ngabuya ngazothenga umgijimi ngamthela ejardin umfana wami beloke ekhala njalo athi mama ekuseni ma ngiphuma kunomuntu oloke angazi ngithi ma ngithi wenzani angangitsheli ngithe ngisathela umgijimi hhayi ke wenzeke umsebenzi kusenjalo ngabizwa futhi mina khona lapho ukuthi ma ngizoba umakhelwane khulumela umakhelwane ngaya bazalwane ngoba umprofethi uthi siye phela ngaya eyi kodwa nginalolo valo lelo And then ngoFebruary ngizile ku-1-on-1 umprofethi wathi ngithenga umgijimi ngigeze ngawo i-4 days ngageza 4 days ngiyabonga kakhulu engilosini ngoba bengakhona izandla bengithi ma ngiphakamisa so ngiphathane la emalungeni la emajoyini manje sengiyakhona emva kwe-4 days ngakhupha abantwana bakithi bonke laba bangizondayo bathi ma ngihamba le nkonzo mina ngihamba iy'nkonzo zamadimoni ngiyabonga uNkulunkulu angisebenzele
1: kulukutu wangena umakhadoshi emzini wami ngibingelele ngubuyisiwa kaSibisi ngihlale anadeyi ngibingelele nabafundisi ngibingelele nonke bengiphila kusukela ekukhuleni kwami nginesisi esikhulu ngihlala kuwumuntu ongathi ukhulelwe kodwa ngingakhulelwe kuthe ngisengigula last of last year ngahamba ngayo esibhedlela ngayokwenza operation esuka la iyosha eNzansi ngithe uma

Mogodu. Tage na chope kitizo faras. Lotata ya kunoze tumbali. Ozala Eastern Cape, boko kushaluse Paris. Na dibulisa utata, nengulose ya kumakatosh. Na bufagas babu, tingena apa last year. Kutata mtata. Undisizile bendigula. Ndiguli ngathi ndisindwa yinto endingayiboni ndithothoze kwelomvana. Kepha ngenxa yethemba ndisiya kuye ndimbona eTV ndathi lapha ndizophila. Noba kwenzekani monza uphila. So ndile kutata wandihlahluba.